OPM o The True FM sa 5.9. FM hit na ito ay hatid sa inyong Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!

0: Ang True F na ito ay hatid sa inyo ng Extra Strong Beer. Bang! Ang galing na noy, rinig sa buong mundo.
1: Itapang na hindi sumusuko. May aking distarte para magtagot.
0: At higit sa lahat, may puso handa para sa iba. Yan ang bangit.
1: Gerald Anderson,
0: G. Mills,
1: Mark Mugen,
0: Mills,
1: EBTK.
0: Ngayon, Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangit. Ay, ang Leon Extra Strong 100 pesos lang kada litro. Katulit ang bawat tagay. Yan ang bangkat ng tagumpay.
2: With techno cooking, isn't

Ito ba ang laman ng puso mo? OPM, atin ito sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

Totoo ang Tunog Pinoy OPM at dinito sa True FM sa 105.9.

0: Good morning, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan na natin linggo ng tama, salubungin natin ang bukas na masaya at punong-puno ng pag-asa. Tanggalin ang negatibo at hanapin natin positibo. Huwag natin iwasan ang problema, harapin natin ang problema. Pag-aanin ang kalooban at kung mabigat man, huwag mag-alala. Lakasan natin ang TV headset volume. At sabay-sabay na sumigaw ang buong sabayanan ng Think Positive! Ako pa rin ang inyong pambansang World Coast Christine Quitanza ang oras nyo makasama hanggang alas 10 ng umaga. Napapanood nyo kami right now sa 1PH Signal TV Channel 1 at meron din tayong live streaming sa ibang social media channel ng 1PH. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong linggo, ito na ang pinakamalaking headline sa bansa ngayong weekend. Naka-alerto ang mga pulis sa Metro Manila bilang paghahanda sa ikalabang zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukas po yung nangyayari, sama-sama na naglalakad ang mga miyembro ng Quezon City Police District sa gilid ng kalsada ng Commonwealth Avenue. Bahagi pa rin ito ng pagkikipaghanda o paghahanda ng ikalamang State of Nation Address ni PBBM. Dito inalam na po kung sapat ang seguridad na maayos na traffic management plan sa mga lugar na malapit sa batasang bansa kung saan idadaos ang zona. Ika nga, nagpatikim na rin ang mga kilos protesta sa iba't ibang grupo na katakdang sumabay sa zona noong Lunes. Meron ding ika nga isang effigy na ginawa na 10 talampakan. Puppet at puppet master daw ito sinang US President Donald Trump at PBBM. Sisirain at susunugin daw ito bukas. Handa raw harapin ni dating Speaker Martin Romualdez ang mga reklamong sinampan ng ombudsman laban sa kanya kaugnay sa flood control scandal. Pero sana raw maging patas ang investigasyon. Sa higit na 100 pahina na supplemental complement affidavit, hinihiling ng special panel ng investigators ng Office of the Ombudsman na masampahan ng kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag ng anti-graft at corrupt practices act at money laundering. Sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List, Zaldico at iba pa. Bunso ito ng anilay sa buwatan ng ikangan nakasamsam ng nakaw na umaabot daw ng 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Epektibo na naman kahapon ang unang bugso ng aumento ng sahod na manggagawa sa Metro Manila. Madadagdagan ng 75 pesos. Magiging 755 pesos ang minimum wage sa buong rehiyon. Dagdag ng 60 pesos yan sa original na 695 pesos kada araw na sahod. Sa January 2027 naman may kasunod na 25 pesos na dagdag sahod para maging 780 ang minimum wage sa Metro Manila. Ay paliwanag po ng Department of Labor and Employment, tahinati sa aumento ng sahod para hindi gaano mabigat at mabigatan ang mga maliliit na negosyante. At mga kapatid, manalangin po tayo, bumagsak na naman sa panibagong all-time low ang piso laban sa dolyar. Ay, nako mga kapatid, nagsara na 61.847 centavos kada dolyar. Mas mahina to mula sa nakarang record low. Ay tinuturong dahilan daw ang pagtaas ng pandaigdig ng presyo ng langis at patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa mga analyst, posibleng gumalaw na naman ng 61.90 centavos hanggang 62 and 10 centavos kada dolyar. Lord help us. Mga kapatid, kapit-kapit lang. Ikaw ba ay nagdenegosyo, nagpupunan, nagbebenta, pero ano nangyari? Imbis na tumaas ang kita, tumataas ang gastos, di ba? Imbis na tumaas ang benta, humihina. Bakit? Dahil na sa crisis, economic crisis. Paano tayo mag-a-adjust? Paano tayo mag-survive? Pag-usapan natin ang mga practical strategies kung ikaw ay negosyante. Kapit lang. Number one, alamin mo yung numero mo. Kasi magkano ba talagang puhunan, tubo, anong best-selling item, nalulugi ka ba, kumikita ka ba? Alam mo, minsan kasi, ito lang po nagiging problema. Pagka tinanong mo isang negosyante, magkano ang kita mo kada araw? 5,000. Magkano benta mo kada araw? 5,000. Ha? Yung kita mo, 5,000. Benta mo, 5,000. Wala ka bang puhunan? Wala kang tauhan? Upa? Yun nga, minus nyo muna ang ika nga yung cost of goods, expenses, or operation expense bagong makita ang iyong kita. Strategy number 2, hindi dapat bagsak presyo. Dapat maging sulit. Pero yun nga, ang problem kasi, baksakan ng presyo eh. Nagbukas si tindahan ng first branch, diba? Tapos may kumopia, o binabaan ng presyo. Yung third branch, binabaan presyo. Yung fourth, na competition, ay ito na. Sinabi, libre sa amin dito, dito ka bumili. Eh, malulugi ka. Pag binaba mo yung presyo, lalo ka mawawalan. Hindi presyo ang sagot, dapat value. Dapat customer service. I-upgrade mo. In other words, ayusin mo yung packaging mo. Bilisan mo yung time of delivery mo. Magbigay ka namang freebies. Number 3, bigyan mo ng choice ang customer sa panahon ng crisis. Alam mo, hindi mawawala yung mga budget conscious eh. Diba, dati kunyara, nagbebenta ka ng litro na mga mantika. Baka pwede na lang siguro kalahating litro or probably nakasashay na. Diba? Alam mo, pati yung mga ano nga eh, underarm perspirant, eh nakasashay na. O, so, paano kaya ginagamit yun, no? Diba? O, tag-iisang buhay, tapos gaganunin mo na lang. Pag binaba mo kasi yung price, ano po mangyari? Eh, wala na. Talagang malulugi ka. Strategy number 4, tanggalin mo muna yung mga sayang, yung mga produkto na hindi gumagalaw. Diba? Hindi kailangan ng tao kasi kumakain naman ng space mo, store space, hindi lang yan. Pati yung overhead mo, pati yung tinatawag na yung inventory mo, doon napupunta yung mga puhunan. Strategy number 5, bantayan mo rin ang tinatawag na cash flow. Oh, huwag kang benta ng benta, wala ka namang koleksyon. Ang ganda ng kita mo sa papel, pero wala ka namang cash. Diba? May natitira pa ba after expenses? Strategy number 6, huwag kang maghintay ng customer. Ikaw dapat lumapit ng customer. Diba? May kasabihan nga, kung walang ilaw, gumawa ka ng ilaw. Kung walang alon, gumawa ka ng alon. Kung walang hangin, gumawa ka ng hangin. Kung matuman, huwag kang uupo. Diba? Maghanap ka. Message your old customers. Mag-post ka daily. Mag-promote ka. Galaw-galaw kung may time. And last strategy, be friendly. Alam mo sa panahon ngayon na, huwag kang maging masungit. Kasi ikaw nga, ang dami ng competition. Mabagal ka sumagot? Nako, eh kung mabilis sumagot yung kabila, eh paano na? Diba? Dapat may malasakit tayo sa customer. Hindi tayo nagninegosyo para tayo ay kumita lang. Tayo nagninegosyo para pagsilbihan ng mga tao. Sa panahon ngayon, may pag-asa pa rin kahit panahon ng krisis. Alamin mo yung numero mo, i-upgrade mo yung value mo, bigyan mo ng option ng customer mo, tanggalin mo ang mga nag-go-work, gumawa ka ng paraan, at syempre, maging proactive ka. Sa crisis, dito mo makikita ang tunay negosyante sa mga tinatawag na wannabe negosyante. At hindi lang sapat na tayo kumita, kailangan din bantayan natin kung saan napupunta ang ating pera. Kaya may bago tayong segment na tutulungan natin mga kapwa kaipunaryo natin maintindihan ang kanilang financial situation mula sa kita, gastos, utang hanggang pagpapalago ng pera. Ito na ang tinatawag na Pera Check. At makakausap natin ngayon si Oswald John Carbonell mula sa Bacoor, Cavite. 2 taon na siyang nagpapatakbo ng Oswald Carbonell Life Insurance Agency. At noong nakaraang buwan, mulang 122 agents, 33 na lang. Ngayon, nahirapan na siya umabot ng quota. Kausapin natin si Oswald. Hi, good morning, Oswald.
1: Good morning, Sir Chinky.
0: Yes. O sige, ano yung pwede kong itulong sa'yo?
1: Sa numbers po namin, from 120, naging 89. 89 agents na lang po. Tapos we retrenched the agents because follow the rules. Opo. Ang quota kasi namin hindi lang sales, meron ding training, meron ding attendance, meron ding social media engagement sa GC. Tapos, ngayon po, yung momentum is low because siguro may crisis na, pero I do believe na yung iba ang nagpo-perform, bakit kaya kami, bumagsak yung performance. So, hindi naman ako naninisi, but tinitingnan ko yung sa sarili ko, anong pwede ko pang gawin. But my question, Sir Chinky, expert na, ano kaya yung steps na pwede kong parang number 1, ito muna gawin mo, number 2, number 3, ganun po.
0: Whether you like it or not, siyempre, sasabihin kasi ng karamihan, may economy issue. Yes, acknowledge yun. Pero itong tanong ko, meron pa bang mga agents nyo, mga financial advisors nyo na bumibenta pa rin na maganda ngayon? Yes or no?
1: Yes, meron po. 16 out of 89.
0: Kaya nga, ang tanong ko, ba't sila bumibenta yung mga iba hindi? Diba? In other words, I always tell people, in the middle of every difficulty lies opportunity. Diba? Yung parang mga iba na talagang, syempre, nasanay na madali ang kitaan dati kasi mas maluwag ang pera. Yun nga, parang tinatanong ko, talaga bang walang pera na ba ang Pilipino? Kung talagang walang pera ng Pilipino, ba't pumunta ka ng restaurant, puno pa rin? pumunta ka ng coffee shop, puno pa rin. May pera pa rin. Pero mas nagiging wise na sila, mas magiging calculative na sila sa paggastos. Nagigets nyo? So, yes, it's importante na kailangan makonvince tayo na sa sales na may pera pa rin ang tao, pero kailangan lang mag-match. Alam mo yung naglalaro tayo ng card dati na mga baraha, yung tataob mo lahat, tapos hahanapin mo yung king-king, tapos imamatch mo siya.
1: Oo,
0: di ba pag nag-match ka, nanalo ka, paramihan ng ganun. So, ganun na talaga ngayon, yung talagang kailangan you should match eh. Yung parang ako, in sales ha, in my 49 years of selling, ito yung na-realize ko, the single most wasteful thing that you can do is talk to the wrong prospect. Di ba? Like for example, bebenta mo siya ng condominium unit worth 10 million, di ba? Ang pera niya, di ba? Gusto mo magkabahay? Oo naman. Pero ang kita niya minimum. Paano siya magkakaroon ng condominium na 10 million minimum ang kita? 'Di ba? Kailangan siguro sa kanya low-cost housing, 'di ba? Kasi yun yung afford niya. So likewise, kaya nga it's very important na ngayon hindi lang ano eh, hindi lang pwedeng inspiration and motivation eh, kailangan may skills na yung mga tao na kinakausap. Kailangan training talaga eh. Kaya nga yung sinasabi ko, alam mo pinakamagandang investment hindi real estate, hindi insurance, hindi crypto, hindi stock market. Ang pinakamagandang investment is invest in personal skill. Because you are just one skill away to double your income. Like for example, yung if they want really to grow sa ganito, they should master the art of handling objections. It's not about the product, it's not about the company. Given na yan, alam na natin lahat yan eh. Pero yung pinakamahirap talaga, pag sinabi sa'yo, eh wala akong pera eh. Eh, wala akong time eh. Hindi ko priority yan eh. Paano mo sasagutin yan? Pag hindi mo alam sagutin yan, eh, paulit-ulit lang yung problema. Kaya kailangan talaga ngayon, para sa akin, kung ano yung sino pa yung natitira, i-upgrade mo lahat yung mga skills level nila.
1: Training. Okay. Oh. Training.
0: Oo. Oh. Kasi ano yan eh. Ultimately, excitement can last you 48 hours eh. But the one that can sustain you, kung may skill level ka, kung alam mo, di ba, yung parang, how long it will it take? I always tell people sa sales, it will take you 6 months to 1 year. To what? To learn, not to earn. Kaya nga, parati kong sinasabi, hindi ka muna magpo-full-time pagka ganito. Mag-part-time ka muna. Ang gawin mo, you have a day job to pay your bills, tapos gagawin mo to on your side, on the side lang, para matuto ka. And once you develop the skills, you start closing already, pag namamatch mo na yung current income mo, that's the time you consider to go full-time.
1: Right. Thank you, Sir Chinky. Sir, follow-up question lang po. Kasi most of them, ang sinasabi nila is nawalan po ako ng gana. Even though I do coaching, pinapaalala ko yung goals nila, bakit sila sumali. Tapos ito yung nangyari sa'yo. Nawalan ako ng gana. Yung activities ko, ginagawa ko na lang kasi ginagawa ko lang. Yun lagi yung sinasabi nila. So, yung inalis po namin na agents is hindi talaga nag-work na talaga. Ito naman, nakikipag-communicate pa naman yung 89. Hmm. However, activities and performance are not there.
0: Yeah. Again, I do understand where you're coming from. Napakahirap niyan talaga. And then, ito yung reality, no? Oswald, you're too familiar already. They look at you as a leader. Parang ano lang yan eh. Ako, magulang ako. Diba? I have 3 kids. Sinasabi ko naman yung tama eh. Alam naman nila yung tama. Pero hindi nila pinapakinggan minsan kung ano sinasabi ko. Pero kung napakinggan nila sa labas, yung sinabi ko, papakinggan nila. In other words, bingi na sila sa'yo. Sometimes you have to import an outsider that they respect, that they know. Pareho lang naman sabihin eh, pero papakinggan nila. In other words, nagigets mo? Yung parang sa mga magulang, alam mo na sasabihin eh. Pero iba yung, kunyari, yung hinahangaan mo, iniidolo mo, tapos sinabi sa'yo.
1: So,
0: kailangan minsan mag-import kayo. Parang sa PBA, di ba? Eh, mga players na yun, local naman, magagaling naman. Ba't sila kumuha ng import? Kasi yung import brings a different perspective. And sometimes, the import brings up the motivation of the team eh.
1: Oo nga, tama lang po. So we do that once a month, Sir Chinky. Last question po siguro. If happen na ma-promote mo yung isang tao na okay na, na-promote mo na siya, tapos anong nangyari, parang naging defiant siya as time goes by, ano yung gagawin niyo as a leader or parang yung CEO or president po ng company?
0: Whether you like it or not, when you hire people, when you work with people, you hire people not based on their skill, but based on their attitude. Because its attitude is hard to unlearn, but skills can be learned. Di ba? Minsan nga, minsan yung mga ibang tao na talagang nagiging successful, nalulunod sa isang basong tubig eh. Alam mo, mahirap turuan talaga ang isang tao ang ayaw magpaturo. Kasi ang hirap talaga. You talk to any HR. kung may isang tao na mag-a-apply sa'yo, magaling, pero yung attitude, maraming alam, tapos tinuturoan ka pa, ayaw mag-submit kung ano man yung kultura ng company, or number two, isang baguhan, pero super ano talaga, teachable, di ba? They're willing to learn. Sino i-hire mo? They always say, we will hire the person na talagang wala pang masyadong alam. Kasi ang problema, pagka you put one bad apple inside the room, anong mangyayari niyan? No, i-influence yan eh. Lalabas yung uod niyan, baka ma-influence pa yung mga iba, mag-rebelde pa. Di ba? Mas maganda, you bunch the good apples together. So, wala. Walang shortcut talaga to success eh. Alam mo, sa sales, huwag ka mag-i-import talaga yung, ay, magaling to sa kabilang kumpanya. Kakakuhin ko to, kukunin ko to, o-offeran ko. Eh, kung in-offeran mo siya, binigyan mo siya ng mga ano, shiny objects, eh, paano na kung may next company nagbigay sa kanya ng shiny objects? Ano gagawin niya? Dilipat siya kasi may presyo siya. Unlike pag ikaw, ni-raise up mo yan, ground up, na talagang naging loyal sa iyo, natutuloyin sa iyo, di ba? Hindi ka iiwanan yan sa hirap at ginawa.
1: Alright, thank you, Sir Chinky.
0: Sure. Oswald, maraming salamat. Sana naman nakatulong tong episode natin sa iyo, especially sa pag-lead ng sales. And if you want to connect with me, you can just connect with me after the show so I can help you personally. Okay?
1: Thank you, Sir Chinky. God bless you more po.
0: Thank you, Oswald. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. We're gonna pause for a short break. Sa ating pagbabalik, makasama na natin ang Ipunari for the Week. Ang Philippine Standard Time ay 9:17 na umaga at magbabalik pa ang Think Positive.

0: Hi everyone, quick reminder lang po. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng basta pagkatiwalaan lahat na nakikita nyo sa social media. Yung mga creators na pinafollow nyo katulad, may mga pictures po ako na nakikita nyo o videos na pinapanood nyo, pero hindi po totoo yan. Anong ibig sabihin? With AI today, kaya nang baguhin yung mukha, yung boses, no? At the same time, pwedeng palabasin na ikaw kahit hindi naman ikaw. Sa totoo lang, kahit itong video na ito, gusto nyo ba agad yumaman? Gawin mo itong tatlong steps. Sigurado, guarantee, milyonaryo ka agad. Ito, possible na AI-generated din. Kaya, please, stay alert, stay aware. Huwag kayong maniniwala agad. Do your own research. Mag-ingat po kayo. Paano natin malaman na scam yan? Number one, may kinukuha ang pera. Number two, may pinopromote na sabihin na pwede kang biglang yumaman. Number three, sasabihin sa'yo, mag-click ka sa link na ito, or if not naman, famous na ginagamit nilang app na para mang scam ay Telegram. So, if this message helped you, share mo to sa mga family and friends mo. Let's spread awareness para matulungan po ang mga taong na makaiwas sila sa scam. Remember, mas mabuti na maging maingat kesa magsisisa huli. Hi everyone, quick reminder lang po. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng basta pagkatiwalaan lahat na nakikita nyo sa social media. Yung mga creators na pinafollow nyo katulad, may mga pictures po ako na nakikita nyo o videos na pinapanood nyo, pero hindi po totoo yan. Anong ibig sabihin? With AI today, kaya nang baguhin yung mukha, yung boses, no? At the same time, pwedeng palabasin na ikaw kahit hindi naman ikaw. Sa totoo lang, kahit itong video na ito, gusto nyo ba agad yumaman? Gawin mo itong tatlong steps. Sigurado, guarantee, milyonaryo ka agad. Ito, possible na AI-generated din. Kaya, please, stay alert, stay aware. Huwag kayong maniniwala agad. Do your own research. Mag-ingat po kayo. Paano natin malaman na scam yan? Number one, may kinukuha ang pera. Number two, may pinopromote na sabihin na pwede kang biglang yumaman. Number three, sasabihin sa'yo, mag-click ka sa link na ito, or if not naman, famous na ginagamit nilang app na para mang scam ay Telegram. So, if this message helped you, share mo to sa mga family and friends mo. Let's spread awareness para matulungan po ang mga taong na makaiwas sila sa scam. Remember, mas mabuti na maging maingat kesa magsisisa huli. Hi everyone, quick reminder lang po. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng basta pagkatiwalaan lahat na nakikita nyo sa social media. Yung mga...
1: Views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research.
0: Magbabalik po tayo sa Think Positive. Kasama nyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach, Ms. Trinket. At this point, makakasama natin yung Punari of the Week. Isa siyang licensed civil engineer at gumagawa ng viral content na ginagawang road safety advocacy sa karaniwang inis na mga motorista. Sa pamagitan ng kanyang ika nga anti-kamote o kamote kam, anti-kamote manments at anti-kamote gang, pinagsama niyang comedy, education, isulong at disiplina at respeto sa kalsada. Huwag na natin patagalin. Let us welcome no other than Mr. J.B. Suarez! Yes! Hi,
2: good morning
0: po
2: sa lahat.
0: Happy Sunday! Ay, naka, J.B. Uy, matagal na akong sumapalo sa iyo, ha? Talagang ay, ano, ha?
2: Thank you po, sir. Ako din po, I'm a big fan. Meron ako niyan nung ipon challenge mo na yan. At saka, I remember one time nag-sale online lahat ng books mo.
0: Yeah.
2: Binili ko lahat.
0: Salamat, okay. Kuya JB. So, JB, gusto namin makilala. Tell me about yung how you got started. Civil engineer ka daw?
2: Yes, sir. Actually, I grew up studying in an all-boys school. Particularly, a technical school. So, sa Don Bosco, Makati yun. So, ayun. Tapos, eventually, nung high school, sabi ko, sayang naman tong mga tinuturo sa amin dito. Kasi boss, may ano kami, electrical technology, electronics, drafting, computer programming. Sabi ko, sayang naman to kung hindi ako magiging engineer. Diba? So sabi ko sa tatay ko, magiging ano na lang ako, ano ba magandang engineering? May ninong ako na civil engineer. Siya yung nagdadala sa akin kapag may weekday taekwondo training ako. Dahil sa natin sundo ko, sabi ko, parang gusto ko nalang gayaan yung ninong ko na yun. So, nag-apply ako for civil engineering and I passed sa entrance exam ng UST. Pero pumasok ako doon, ang sabi ko, magaling naman ata ako sa math eh. Parang kaya naman, line of 8 naman yung math ko eh. So sa tingin ko, obra na to.
3: Okay.
2: Pero pagdating ko doon, ito sa whole different ball game. Ibang klase ang engineering mathematics. Pero, nung nandun pa rin ako, sabi ko parang deep in my heart, parang I was born to be an entrepreneur. I was born to be in the line of business, for sales and marketing. So eventually, luckily, nung sa pinag-workan ko po na construction company, which is Mundo, nakitaan ako nung boss ko na sabi niya, parang pwede kita ihirap sa kliyente. So, kinuha niya ako, he took me in for management training, and then eventually, naging business and development and marketing arm ako nung ano.
3: Wow.
2: Company.
3: Well, anyway, si JB po, may nagko-comment dito, akala na tulpo ka na.
2: Hindi. Actually, nakakatawa yan, kasi ang rather ako yung natulfo, boss, ako ngayon ang parang tinitignan ngayon na tulfo ng ibang mga tao tungkol sa traffic. No, makikita nyo, pag alimbawa nanonood kayo ng content ko or nanonood kayo ng kahit anong balita na ganun ng aberya, hindi na LTO tsaka MMDA minsan ang tinatag eh. Ako na yung tinatag. Tapos minsan, o kadalasan, makikita nyo talaga dun sa mga comment section, bossings, mukha ako talaga. Yung mga ganyan.
3: Yung mga meme
2: ko niyan. Makikita mo agad pag mayroong banggaan, may na-aksidente, itataga ko, boss, paano ngayon to? Ang gagawin natin?
3: So, alam mo bang itong inuupuan mo, itong studio na ito, ito yung studio ni Tulfo.
2: Oh my gosh. Kaya pala, ano? Sabi nila, akala ko na Tulfo ko na. Nakasigaw mo kasi ito na pala yun.
3: Okay.
2: Ito yun, Lunes hanggang Biyernes, nandito po si Senator.
3: Okay.
2: Tapos, yun nga, every Sunday, ito naman yung programa natin. Kaya, hindi ba familiar yung mga background?
3: Oo nga eh. At ayun, actually, pastime namin ng girlfriend ko before.
2: Uh-oh.
3: Kapag ano, wala tayong mapanood ah. Nood nga tayo ng ano, Tulfo.
2: Paano naman nagsimula ang paggawa mo ng videos ng mga reckless drivers at saka tinatawag na kamote sa kalsada?
3: Actually, sir, nagaanap lang talaga ako ng content na nagre-resonate sa akin. Diba? Sabi ko, initially, ang nagre-resonate sa akin, sports. Kasi mahilig naman ako sa sports eh. Black belt ako taekwondo, nag-basketball ako, mahilig ako mag-gym, nag-boxing ako, ganyan. Pero sabi ko, hindi ako kumukonekta sa tao. Eh, gusto ko naman talaga maging content creator. Doon ko na-realize na I spend most of my time on the road. And yung emotions ko, they're mostly evoked o talagang triggered yung emotions ko pag nagda-drive. And just like you, just like any other commuter, diba, mas heightened ang emotions natin when we're on the road kasi aga-aga, kukumute ka. Tapos pag uwi mo, minsan pagod, antok, gutom. Tapos makaka-encounter ka ng kamote. So yung galit mo, buong-buo siya. So initially, hindi ko naman din idea na galit from the start. Gusto ko lang talaga mag-rant.
2: Ilabas sa manan loob.
3: May it be in an angry way or maybe in a sarcastic way. Kaya may video ako, boss, na ano eh, sa parking. Akala mo, bakante yung parking. Sabay pagtingin mo, ay, may wigo. O kaya may maliit na sasakyan. Pero eventually, hinahanap na ng tao yung galit. Kasi ngayon pala, nare-realize natin na alam mo, ang daming bagay na gusto kong sabihin, pero hindi ko alam kung ma-express ko sa in a way na tatama siya dun sa galit na nasa isip ko.
2: Ito nga, may galit na nga dito si Rage, so sinabi niya, may kanan ba sa right?
3: Yan! May kaliwa ba sa kanan? May kaliwa ba sa right?
2: Yun talaga yun, sir.
3: Sabi!
2: Nakakatawa naman, no? Ito si mga nyo, napakomment si Lodi JB, nandito.

0: Dito si Rage, so sinabi niya, may kanan ba sa right?
1: Yan.
2: May kaliwa ba sa kanan? May kaliwa ba sa right?
1: Yun talaga yun, sir.
0: Gabi. Nakakatawa naman, no? Ito si mga niyo, nagpa-comment si Lodi JB. Nandito na.
1: Ayan. Good morning sa inyo, mga boss.
0: Ang sabi niya, ano to? Depende kung tatlo yan?
1: Depende ano? Kung three yan. Ano? Kasi may content ako, sir.
0: Oh,
1: di ba? Yan, no? Lalabas na naman natin yung ugat ko dito. I think Filipinos were visual learners.
0: Okay. No,
1: hindi pwedeng ipapaliwanag mo lang. Ako nga personally, aminin ko sa inyo ha, pagpapasok kayo ng subdivision, boss, kay ganito, ganyan nga. O ganito, tatlong kanto kaliwa ka ng ganito, ganyan ba? Na malilito ko eh.
0: Oo naman, makakalimutan mo na eh. Okay.
1: So sir, ang sabi ko, in that concept, may dinrawing ko na yung board.
0: Dala mo yung board para.
1: Sabi ko, pag sinabi kong ano yan, right lane must turn right na yan. Diba? Kanan ka na. Tapos, dinrawing ko na. May road signage na. May nag-comment pa sa akin. Ang sinabi niya pa, depende sa road markings. Not all the time, kaliwa is kaliwa, kanan is kanan. So sabi ko, ay, ano ba naman to? Dinrawing ko na nga eh. Diba? So yun yung naging line.
0: Uh-huh.
1: Diba? Ano ba bang depende sinasabi mo? Eh, dinrawing ko na nga.
0: Uh-huh.
1: Diba? Ano boss? May kaliwa ba sa kanan? May kaliwa ba sa right? Yung logic lang, bigla lang siyang lumabas sa bibig ko.
0: Uh-huh.
1: Diba nga, andun na yung signage eh. Dinrawing ko na nga siyang ganyan. So yun na yung fact. Yun na yung logic dun.
0: Uh-huh.
1: Parang 2 plus 2 equals 4.
0: Tama.
1: Diba? Pag sinabi ng 2 plus 2 equals 4, yun na yun.
0: Mm-hmm.
1: Pag muna sabihin na, depende kung 3 yan. Yung
0: mm-hmm.
1: nakalagay. Kasi kung 3 yan, eh di 5. Ayan na tayo eh. Ayan, yan yun. That's the video.
0: Sige, pwede ba natin ano? Pwede natin ilabas with audio to?
2: Yun lang sasagutin! Ang depende pa sa road mark is dinrawing ko na! Yung sitwasyon! Para mo sinabing 2 plus 2 equals 4. Depende kung 3 yan. Kasi kung 3, eh di 5. Siyempre! Nakakairit na naman yung mga ganito. Talaga naman, nakaga-aga mo eh.
1: O, diba? Ano na yun eh? Logic na yun. Oo naman, we know 2 plus 3 is 5. We know 2 plus 2 is 4.
0: Oo.
1: Diba? Eh, kaya nga, dinrawing ko na nga eh. Yung signage na yun. So, wag mo na sabihin na, depende pa kung ganito. Wala nang depende! Wala na! Sinabi ko na! Dinrawing ko na! So, yun ang nagiging
0: pabal
1: ng vocal team ngayon.
0: Ano naman tong task kakatok ka sa puso namin?
1: Oh, so, yung kakatok ka sa puso namin, mensahe ko yan, boss, sa mga kamote na talagang harabas kong mag-drive.
0: Oo.
1: Diba? Particular, hindi ko na ikaklassify as mga nakamotor. Kahit nakakotse, ang hilig-hilig kasi ng mga kamote, sir. Diba? Or families ng mga kamote, diba, na mag- gaganyan yan, magiging reckless sila, ganyan. Tapos pag na-disgrasya,
0: Kamot ulo,
1: o kaya minsan, sa kamasamaang palad, diba, nababawin sila ng buhay. Tapos magpo-post yan sa Facebook. Kumakatok po kami sa mga puso ninyo, na baka pwede nyo kaming tulungan, ganito, ganyan, mabait na bata naman yan. Hindi mo pwedeng sabihin yun.
0: Hmm.
1: Diba? Kung sige, sa bahay nyo, kung mabait na bata siya, then mabait na bata siya.
0: Hmm.
1: Diba? Pero naging reckless siya eh.
0: Tama.
1: Nagkaw siya ng aberya.
0: Mm.
1: And for the most part, minsan, makakadamay pa ng ibang tao yan.
0: Mm.
1: And dalawa silang madadali ngayon.
0: Mm.
1: So, huwag kang kakatok sa puso namin, di ba? Patawad! Di ba? Walang katukan! Nangamote ka eh! Hindi mo inisip yung mga tao sa surroundings mo eh. Tapos ngayon, na-disgrasya ka? Ikaw pa manonolisit sa amin?
0: Ano naman tong engot?
1: Okay, yung storya naman ng engot, di ba, kabisado ko yung content ko, boss chief, kasi tinatanong ako eh, tinatanong nila ako madalas, sasabihin nila sa akin, ang dami mong content, ganun, danas mo ba yan, lahat ba yan, ganito ganyan, baka kwento lang sa'yo yan, sabi ko, 99%, no, 99% kasi minsan, yung iba, kinuwento sa akin, tapos naalala ko lang eh, pero 99.9% parang bacteria, naaalala ko yan from the heart.
0: Mm.
1: So, yung kwento ng engot, yan yung sa umilapon yung bumbero, nare-rescue lang sana siya.
0: Oh.
1: Because, yung kotse, hindi tumabi.
0: Oh.
1: Yung motor, nung tumabi siya, doon naman siya magmabagal. So, ngayon, yung bumbero, pagkakabig niya, op, andito yung motor, kinabig niya pabalik.
0: Okay.
1: Op, andun yung sasakyan. Pagkabig niya na naman, nawala na yung control.
0: Oh.
1: Ganun. So, ang tinawag ko dun sa dalawang kamote dun, sabi ko, engot!
0: Ito naman, sabi ni Kaito, hindi kung saan mo ko iipitin.
1: Signal light, sir. Signal light. You know when you're driving, di ba, pag nag-signal light ka, hindi mo alam ba't dito sa Pilipinas, pag hindi ka naman nagmamadali. Di ba? Relax na relax yan.
0: Mm.
1: Pero pag nakita mo ngayon yung

0: silid mo nag-signal light.
1: Mm.
0: Para bang kailangan mong gawin na, oh, kailangan ko maunahan to. Kung hindi, mababawasan ang pagkalalaki ko.
1: Mm.
0: Hindi, kaya sabi ko, di ba, ang signal light, ang ibig sabihin niyan, kung saan ako pupunta.
1: Tama.
0: Hindi kung saan mo ako iipitin. Ganon, ganon yung kwento nun.
1: GPS.
0: GPS, sir?
1: Oo, oh, may GPS naman to.
0: Eh, nire-request kasi nila, boss, sabi nila, baka pwede si JB Suarez daw ay maging bosses ng Waze.
1: Mm-hmm.
0: So, ayaw ko. Ito baka ba? Marindi kayo nun.
1: Oo. Sabi niya, ito sabi ni Unnamed. Anak ka ba ni Chinkitan?
0: Well, alam mo, actually, ha, maraming nagsasabi sa akin yan. Di ba? Nung nagsisimula pa lang ako, sir, ang daming sinasabing kamukha ko at isa ka talaga dun. Di ba? And alam mo, sa totoo lang, I take no offense in all of the characters and personalities na sinasabi lang kamukha ko because you're all established in your own right. So, parang sabi ko, so be it. If I'm Chinkitan, then I'll be Chinkitan kung sa tingin nyo kasi, di ba, si Sir Chinkitan is full of wisdom, full of positivity, and I think I could say the same for myself.
1: Ano naman ito? Value.
0: Ah, sabi ko kasi, boss, ano eh. Sana all, value. Value. Ganyan.
1: Uy, alam mo, ito nakakatuwa, JB, at saka mga taong nakikinig at nanonood ngayon. Alam mo, nabigyan ng idea.
0: Mm.
1: Alam mo, I think it's about time for you to write a book. And then, lahat ng mga keywords, yeah, yung mga keywords mo,
0: nandun,
1: tapos may visual ka, tapos may konting explanation, parang comics type na ano.
0: Mm.
1: Bebenta yun.
0: Ang galing na ngayon. Actually, sir, to be honest, I've seen some comments. Very few pa lang naman, very few. But they asked me already, may libro ka ba?
1: Mm.
0: If you have a book, I'm gonna buy it. Mm. Ganun. Pero, I mean, the idea is there. The thought is there and the profitability may be there. And I think someday, gagawin ko siya. Posibili ko siyang gawin. But for now, I want something that's more consumable eh. Mm. That's more snackable. Na pwede mong makita right away.
1: Mm.
0: Diba? Na pag may magandang banat, madali mong marerecall, maririnig mo.
1: Oh, kasi yung mga keywords na, di ba, pinag-uusapan natin, may ano eh, it's, may lesson eh.
0: Yes.
1: May lesson siya at saka nakakatawa siyang basahin para sa akin at may educate pa rin yung tao.
0: Correct, sir.
1: Oo. Wow. Ito ah. Sabi, pinsan ko, sabi ni Kaito, narinig niyan si JB habang nagmomotor, di na siya kamote. Ah!
0: Totoo. Actually, alam mo, Sir Chinky, minsan tinatanong ako, JB, you know what you're doing is what we call a thankless job.
1: Mm.
0: Diba? Thankless siya kasi it is righteous in a way. Tama ka naman eh. Ganito, ganyan. Pero, di ba, sa tingin mo ba may pag-asa pa ang Pilipinas na maubos talaga mga kamote? Ang sagot natin dun, kung sa tingin ko nga, wala nang pag-asa na mabawasan bahagya mga kamote, hindi ko na gagawin to eh. Pero alam niyo sir, madalas may makikita ko mga content, mga nagmomotor sila. Tapos ang sinasabi nila, yung nagmomotor ka, pero ito yung naririnig mo sa loob ng helmet mo.
1: Ano?
0: Tapos naririnig nila yung mga pagsisigaw-sigaw ko.
1: Ah.
0: Yung, may ipit ka nga ni! Naririnig nila yun. Tapos pinapakita nila, naging maayos sila.
1: Mm.
0: I have motorcycle riders and even car drivers. Sinasabi nila, Boss Dibs, dati ganito ako ngayon, hindi na. And then, I have parents reaching out to me. Sinasabi nila sa akin, alam mo, JB, ang sabi sa akin ng anak ko today, Mom, are we a kamote?
1: Mm.
0: And if JB saw us driving, do you think he would get mad at us?
1: Mm.
0: And I was invited to a 12-year-old party recently wherein yung birthday celebrant, Boss Chinks, alam mo kung anong wish niya?
1: Ano?
0: When I grow up,
1: I wanna be like you?
0: I don't want to be a kamote.
1: Ah, okay.
0: Can you imagine that level of impact?
1: Galing.
0: Across generations. Ibang klase siya.
1: Talking about yung kamote, ano, yung sa pedestrian na pag-usapan natin.
0: Mm.
1: Diba, ang pedestrian ay para sa tao.
0: Yes.
1: Pangalawa, right of way is pedestrian. Yes. Diba? Pagka may pedestrian, may tao, dapat automatic, tumigil ka.
0: Yes. Depends lang, sir, if it's signaled or unsignaled.
1: Mm.
0: So, for the most part, if unsignaled siya, meaning, walang traffic light for the car, walang traffic light for the pedestrian lane governs. Dapat nagbibigay.
1: Oo nga.
0: Na nagugulat ako, ba't hindi alam ng karamihan yan?
1: Hindi nga.
0: Diba, the pedestrian lane is not optional.
1: Mm-hmm.
0: Diba, kung talagang nag-review kayo para sa LTO exam ninyo, then you should know that the pedestrian lane always govern for unsignaled. Diba? Kaya pag may signal, doon ka naman mapipikon as a driver na eto na nga, pare sa tayo may traffic light eh. Mm-hmm. May traffic light ako, pag pula ako, go ka. Mm-hmm. Pag pula ka, ay, go ako.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Hindi mo hawak ang street. Pag ganyan, yan nga sabi ko eh. Hindi mo hawak ang street sa mga senaryo na yun.
1: Mm-hmm.
0: But for the most part, alam mo, Boss Jinky, ang dami-dami kong nakikita na kaawa-awa mga tao. Mga senior,
1: oo,
0: mga bata galing sa school, masasagasaan ng tricycle driver, ng van, ng motor, all because they don't slow down for the pedestrian. Eh.
1: Lalo na yung priority. Kaya, mga kapatid, hindi naman sa nagmamarunong tayo si JB lang ano, nito. No? Pero yung basic, siyempre driver din tayo.
0: Mm.
1: Pag may nakita akong pedestrian, alam ko parati priority yung taong nakatayo. Yes. Na unsignaled. O yung yes, walang traffic light. I should ano eh, yield. No?
0: Correct.
1: And then padadaanin. Pangalawa, ito rin ang delikado. Kasi diba, minsan, three lanes. Mm-hmm. Una, nakapark. Diba tumigil? Pangalawa. Mm-hmm. Tapos yung pangatlong lane, nasa yes, pedestrian, dire-diretso. Blind spot siya. Tapos yes, may tumatawid pala, mababangga yes niya.
0: Kaya I made a video on that. Sabi ko, diba pag napansin mo yung katabi mo,
1: tumigil.
0: Bigla siyang tumigil, aba mag-minor ka. Kasi baka may tumatawid eh. Diba I think for the most part, a lot of Filipino drivers, they lack a higher sense of situational awareness. Diba? And that lack of situational awareness, yung kakulangan nila na maging aware sa surroundings nila, diba? It comes from a place of complacency.
1: Mm-hmm.
0: Masyado silang kampante. Masyado tayong kampante pag nagda-drive. Araw-araw naman ako nagda-drive dito eh. O 10 taon ka nang dinadrive doon sa sasakyan ko na to. Basically, kahit wala pang voice command doon inimbento tong sasakyan na to, higinto to pag talagang ano, pero that's not the point eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Dapat hindi natin kinakalimutan yung fundamentals of driving.
1: Ito naman yung ano, diba, sa pedestrian. I don't know kung napanood mo rin to sa TikTok sa isang bansa.
0: Mm-hmm.
1: May ano yung mga motorcycle drivers ino-occupy yung pedestrian.
0: Ay, kahit dito, boss,
1: kaya nga, rin. Pero hindi ko alam na napanood mo na. Meron isang ano, para siyang tanod.
0: Mm.
1: Na pinupukpok niya.
0: Pinupukpok niya. Meron ng Pinoy na gumagawa niyan ngayon.
1: Saan?
0: May baon-baon siyang ano, yung galon ng tubig. Pag may nakaharang na motor, kahit kotse, pinupukpok niya eh.
1: Alam mo, hinihintay ko si JB gumawa nun.
0: Hindi, boss. Honestly, that is fun, ha?
1: Uh-huh.
0: And it makes sense. It resonates. Pero ang sinasabi ko nga, apart from being anti-kamotigang, I am an anti-road rage advocate. Because where does that get us eh? Kung baga yun yung tanong ko eh. And, you know, siguro 4 times out of 10, di ba, the drivers will be a good sport about it.
1: Mm-hmm.
0: If they recognize that they're in the wrong.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang lakas ng loob na kasi ng mga kamote ngayon, boss, kasi minsan, kung sino pang mali, sila pa yung malakas ng loob,
1: yeah,
0: sila pa yung galit, sila pa yung may gana na bumunot, makipagsakitan, and you know what, I'll never risk my life para lang iano. Kaya
1: parang
0: gagawin
1: content
0: ko na lang.
1: Oo.
0: Ang gagawin ko na lang, papahiyain na lang kita sa social media. Mapanood ka ng milyong-milyong tao.
1: Mm-hmm.
0: Because during that moment, 'di ba, na ginawa ko 'yon, ilan lang makakita niyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag publicly shame kita dito ngayon for your kakamotehan, dapat harapin mo siya with the same grace, with the same tapang ng moment na nakamote ka.
1: Talking diba about 'yun nga, yung sinabi mong mga driver na mainitin ng ulo, tinatanong ni Glory, anong gagawin?
0: Well, ang gagawin mo, siyempre, as much as you hate to hear this all the time, you really have to be the bigger person. Diba? Kasi at the end of the day, wala naman ho tayong mapapala dyan sa init ng ulo eh, pag dinil natin sa on the spot. At kahit nga hindi driving ang pinag-uusapan natin, palagi diba sinasabi sa atin, huwag kang magde-desisyon ng galit ka. Huwag kang gagalaw ng galit ka. Huwag kang gagalaw ng pag-heightened yung emotions mo. Maybe a happy emotion, maybe sad, you have to come from a point na may logical reasoning ka. So, especially pag mga police, pag mga armed private individuals, di ba, palagi lang itinuturo sa'yo, dapat nga maximum tolerance ka eh. Because at the end of it all, di ba, pag ginalaw mo yung dala-dala mo at makadali ka ng tao, regret comes next. Tapos biglang sasabihin mo na, then nawala ako sa sarili ko, ganito, ganyan. But, you know what? In essence, palagi naman sinasabi, maximum tolerance parati. Diba? Gawin nating magpasensya. Yeah. And then you look for some outlet like the one that I did. Yeah. Diba? Kapag tinatanong mo ako, bakit ba lagi kang galit? Bakit lagi kang galit sa video? Sa video na lang ako magagalit, mga boss. Kasi on a daily basis, oh, kailangan mo magpasensya. Yeah. And yung pasensya, nauubos. Diba? At para hindi ko sarilihin to, hindi ko siya kimkimin, i-content ko na lang. Tama. Para malaman ninyong lahat ano yung mga nakakainis at nakakagalit at sabay-sabay tayong magalit on social media.
1: Oh, mga kapatid, dito sa TikTok, no, yung sa TikTok page ko ngayon, pumunta na kayo sa TikTok page ko, may papadala kayo mensahe, ilagay niyo lang dito. Sabi ni Cardo Magic, laki ng tulong ng content niyo, sir. Ang daming natututunan.
0: Marami pong salamat.
1: Si EDD, sinabi yung mabuhay ka, NG, oh, AKG the best.
0: Ano AKG? Thank you po. AKG is short for anti-kamote,
1: gang. Ah, ang galing.
0: Alam naman ko na na matagal lang nakapalo sa akin yan, boss, pag AKG na yung tawag sa ano, shortened na.
1: Oo. Tapos, sinabi nga ni Armand, the pedestrian lane ang unang naisip, dapat hinto and mag-slow down.
0: Yes, correct.
1: Tapos, sabi ni Fez, that's my experience. July of 2025, I was already in the middle of the pedestrian lane. Tapos, na-bump daw siya ng motorcycle.
0: Exactly. Kasi, alam mo, boss, ha, they're the same people na nag-create ng narrative na ang sasabihin nila, anong tawag dito? Ah, kaya kayo ganyan kasi nakakotsi kayo. Nakamotor lang kami.
1: Mm.
0: Pero take that motorcycle rider, tapos may katabi siyang nakabike o pedestrian, ano sasabihin niya sa nakabike? Eh, nakabike ka lang eh.
1: Mm.
0: Eh, tumatawid ka lang eh. Kami, motorized kami. Kaya nga eh.
1: Diba
0: dapat, kaya nga, kahit takbuhin ng tao yan, kahit bilisan ang pagpedal ng biker yan, ikaw dapat ang magbigay. Kasi kahit anong mangyari, kahit sa motignan, mauuna at mauuna ka makarating sa pupuntahan mo kaysa dito sa dalawang to. Kasi ikaw nga, may makina nga ni yung motor mo. Diba? So, magpasensya ka. Bigay mo na yung pedestrian lane. Diba? At saka, boss, hindi naman katabi mo ba sa pagtulog yung motor mo? Diba? Dala-dala mo ba yan pag nagsisimba ka? Kung nagsisimba ka man? Diba? Pag nagmumol ka, akay-akay mo yung motor mo? Hindi eh. Nagiging pedestrian ka rin naman eh. Naglalakad ka rin naman. So, kung ikaw, put yourself in that scenario, pag ikaw tumatawid ka, marinig mo yun sa kapwa mo motorista, gusto mo ba yun?
1: Hindi.
0: Sabihin sa'yo ng kapwa mo motorista, eh, tumatawid ka lang naman, nakamotor ka. O, diba?
1: Alam mo, siguro dapat isipin natin, no, yung parang, ilagay natin yung sarili natin sa lugar ng mga ika nga mananakay na naglalakad, lalo na, yung parang, diba, isang malaking parang pagpapala na meron kang motor.
0: Yes.
1: Isang malaking pagpapala na meron kang sasakyan.
0: Yes.
1: Na kumpara sa mga taong naglalakad.
0: Correct.
1: Diba? Parang yung, kunyari, may kaya ka sa buhay, may nakita kang mas mahirap. Diba? Dapat tulungan natin, bigyan natin ng mas konsiderasyon yung mga taong kapuspalan.
0: Correct, sir. Kasi alam mo nga ang sinasabi ko dyan. Ang kailangan natin maintindihan, bukod sa isang pribilehiyo ang magkaroon ng sasakyan.
1: Mm-hmm.
0: Responsibilidad yan.
1: Mm-hmm.
0: Responsibilidad kasi alagaan mo yung kotse, alagaan mo yung mga nakasakay, ikaw tsaka mga pasahero mo, at alagaan mo yung mga tao na nakapalibot sa'yo. Diba? Ang lisensya, hindi pribilehiyo yan. Diba? Wala ka naman discount pag may driver's license kay. Responsibilidad yan.
1: Tama.
0: So, huwag nyo sabihin na porkit may lisensya kayong mga mote, hindi. May lisensya ka, may extra responsibility. May lisensya ka, meaning may extra responsibility ka to keep the community safe.
1: Kasi hindi ka nanonood ng Spider-Man.
0: Kaya nga, hindi nyo alam na with great power comes great responsibility.
1: Nako, ito sinabi ni ano, Mama Dance, you look so young po knowing how to control yourself. Pero ito pa, marami pa tayong babasahin mga mensahe dito. Pero we're gonna pause for a short break. Nako, babalik pa si Antay Kamote. Oo, na si JB Suarez. Ang Philippine Standard Time ay 9:45 mong umaga at magbabalik pa ang Think Positive.
2: Okay, punaryo, kung may nagsabi sa iyo na may investment na endorse ko, scam yan. Hindi ako nag-e-endorse ng kahit anumang investment o kahit anumang tao. Walang crypto, walang trading, walang online earning. Wala lahat yan. Ginagamit ngayon ang AI at edited videos ko in the past para magmukhang ako ay nagsasalita. Sinukuha yung mukha at boses ko at para manghiram ng tiwala kapag may nag-message po sa'yo privately tungkol sa pera. red flag yan. Kapag guaranteed ang kita, red flag yan. Kapag minamadali ka, red flag yan. Wala akong Telegram na group para sa investment, wala akong mini-message para mag-invest, at walang legit na investment na sure, na guaranteed na kikita. So, pakishare lang to, mas okay ng aware kaysa mass scam. Mga kaipunaryo, kung may nagsabi sa'yo na may investment na endorse ko, scam yan. Hindi ako nag-e-endorse ng kahit anumang investment o kahit anumang tao. Walang crypto, walang trading, walang online earning, wala lahat yan. Ginagamit ngayon ang AI at edited videos ko in the past para magmukhang ako'y nagsasalita. Kinukuha yung mukha at boses ko at para manghiram ng tiwala. Kapag may nag-message po sa'yo privately tungkol sa pera, red flag yan. Kapag guaranteed ang kita, red flag yan. Kapag minamadali ka, red flag yan. Wala akong Telegram na group para sa investment, wala akong mini-message para mag-invest, at walang legit na investment na sure, na guaranteed na kikita. So, pakishare lang to, mas okay ng aware kesa mass scam. Mga kaipunaryo, kung may nagsabi sa'yo na may investment na endorse ko, scam yan. Hindi ako nag-e-endorse ng kahit anumang investment o kahit anumang tao. Walang crypto, walang trading, walang online earning, wala lahat yan. Ginagamit ngayon ang AI.
1: Magbabalik po tayo sa Think Positive. Kasama niyo pa rin ang yung pambansang World Coach. Kinkitan, nagsama rin natin. Siyempre naman, si Kuya JB Suarez. Yes!
3: What's up, mga... Pwede mo ba sabihin yung engot?
1: Oh, sige!
3: Ay, pwede ba?
1: Bawal eh.
3: Okay. What's up, mga engot?
1: Yes, mga kapatid. Ito, ang dami po. Alam mo naman, pag kayo po ay napapadaan sa ika nga sa TikTok or sa Facebook, makikita po natin si Kuya JB po nagbibigay ng edukasyon, kaalaman tungkol sa road safety, at the same time, kinakausap po at ginigising yung mga kamote drivers. Ang mga kamote drivers po, in other words, yung mga taong marunong mag-drive, marunong mag-motor, pero hindi alam ang batas. At the same time, hindi alam kung paano ang road safety. Mm. Sinabi nga dito ni Glory, ang dami kamote na motor rider, daming mayabang, gagalitin pa na naka-wheels. Anong masabi mo rito?
3: Well, nakakainis talaga kayo. Pirming nakakainis kayo. And I would say, na iba yung marunong ka mag-drive sa marunong ka lang magpaandar.
1: Mm.
3: Guess mo yun, boss? Parang sabihin mo in basketball. Hindi porket marunong ka sumot ng bola, marunong ka na agad mag-basketball. Ganun din sa pagda-drive, 'di ba? Hindi, kung hindi mo alam yung rules, kung hindi mo kabisado yung rules, kung hindi ka responsable, hindi ka tinitingnan na marunong ka mag-drive. Alam mo lang paanda rin 'yan, alam mo patakbuhin 'yan, pero driving, isang malaking ano 'yan, isang malaking spectrum 'yan. Malaking bagay 'yan. It calls for rules, regulations, yung pakay mo sa mga surroundings mo, 'di ba? So,
1: paano natin ma-improve 'to, JB?
3: Sir, I think it starts with policy. Kaya pag sinasabihan ako ng mga tao na JB, iwasan mo masyado maging political, 'di ba? I do my best naman. I really do my best. But what we really need to understand is kailangan sooner or later we have to talk about the difficult stuff kasi una sa lahat, binabayaran naman natin ang magka-road signage eh.
1: So, may road users tax tayo.
3: May road users tax tayo. Kaya nga gagawa ko ng content boss about ano eh. Sabihin ko na, hindi ko may inexcusable sa akin na pangit yung mga kalsada na dinadaanan ko.
1: Kasi binabayaran natin.
3: Kasi may road use tax ka. Pag privilege ka, pag mayaman ka sa subdivision nyo, may association juice ka.
1: Hmm.
3: So, anong dahilan ng whatever? Diba? Dapat lahat ng dinadaan natin as much as possible, maayos. So, just going back on that, paano natin aayusin yung mga ganun? I think we should force a stricter implementation kung paano kunin yung driver's license. We should adapt best practices kung paano ginagawa ng ibang bansa. Kaya naman natin yun eh. Kaya natin yun. Kung paano natin, paano nila ginagawa, kaya natin implement dito. Alam nyo, sa mga nanonood sa atin dito ha, alam mo, Boss Jinx, ang driver's license sa ibang bansa, sineselebrate. Pag nakapasa ka,
1: ay,
3: na parang pumasa ka ng board exam, pumasa ka
1: ng
3: bar
1: exam.
3: Dito,
1: binibili.
3: Binibili. Tapos, ang makulit dyan, ang tingin nila sa lisensya, valid ID lang. Hindi. Diba? Huwag kang kukuha ng driver's license kasi kailangan mo lang ng valid government ID. Diba? Tapos, saka ka mga ngamote. tapos gagawin mo siyang optional. Diba? I think we should enforce stricter implementations on that. Yun dun siya nagsisimula.
1: Ito naman po, sabi ni Davidson, bike lane ang hirap kasi ang dami rin nakaparada doon ng mga motor.
3: Yes, yes. The bike lane is very underrated. I myself, Sir Chinky, I'm a biker. I'm a pandemic biker actually. Nung lumuwag yung mga kalsada, nagbabike kami ng mga kaibigan ko, naglalaguna loop kami, nag-Antipolo Cathedral kami, ganito ganyan, and I experienced it firsthand. Yung bigla akong pininahan ng motor, nagbabike ako, tapos sabi sa akin, ikaw ang mag-minor, bisikleta ka lang eh. Sabi ko, ha? Bakit ganun? Tapos pag walang bike lane, sasabihin talaga nila na, wala akong regard sa bike lane, kasi dapat nga wala ka dito. Hindi ganun. You should always share the road, but at the same time, tayo din as bikers, dapat familiar ka din with the road. Everybody that uses the road, dapat familiar tayo with the rules, because yung safety mo din ang nakasalalay dun.
1: Yun nga, yung parang sinasabi natin, yung siguro, ipaliwanag mo sa amin, JB, ang defensive at offensive na driving.
3: Okay, so offensive driving actually, I don't think anyone will ever teach you that. No, sabihin na, maging offensive driver ka, wala. Ako personally, I practice defensive and instinctive driving. But instinctive driving comes from defensive driving. Ano ibig sabihin nun? I-prioritize mo yung safety ng sasakyan mo, yung pagiging aware mo with your surroundings, na kapag nakita mo yung mga lahat ng taong nakapaligid sa'yo, parang hindi sila sigurado sa galaw nila, dapat ikaw sigurado ka. Kaya ang tinuturo nilang premise, kapag pinapractice mo yung defensive driving, i-assume mo na lahat ng kasabay mo sa kalsada ay
1: kamote.
3: Kamote. Kamot. O yung 80-80, kung sabihin ngayon ng social media, di ba?
1: Ano yung 80-80?
3: Bobo daw, sir.
1: Ah!
3: Assume mo, lahat nakasabay mo, bobo. And pag ganun mo siya isipin, siyempre mas nagiging maingat ka.
1: Oh, kasi ayaw mo mabangga.
3: Oh, so practice mo yung defensive driving. To some, maybe nakakairita siya, di ba? Pero, again, dun mo kailangan isipin as a driver, kailangan mo maging mature yung pag-iisip mo. Bakit kaya bigla siyang tumigil? Ba't kaya ganito? It's all a matter of situation na hindi mo makikita, kasi kung nasa harap mo yung kotse na yan, may blind spot ka. You know, it's madami siyang perspective talaga, sir. But if you were to ask me, offensive versus defensive driving, practice defensive driving always. Kasi it's better to be safe than sorry.
1: Kasi minsan ang iniisip ng mga, ano, yung mga offensive driver, hindi ko naman kasalanan. Eh, siya yung ano eh. Diba? Tanga siya eh.
3: Yes.
1: Pero, but still, talo ka pa rin.
3: Yes.
1: Naperwisyo ka pa rin.
3: Yes, kasi damay ka eh. Kumbaga, damay inosente, damay civilian nga kung tawagin ng iba, diba? So, you know, you get nothing from being an offensive driver. I think it comes from, ano lang, certain situations wherein, rather than offensive, parang dapat assertive driving siya. Yun yung tama. Kasi yung offensive, in a way, literally and figuratively, offensive na nakakasama siya ng loob. Diba? Offensive in a way na yung maneuver mo, kailangan talaga ipapasok mo yung sarili mo. So, hindi siya ina-apply in daily driving. It only applies for specific scenarios.
1: Ito, sabi ni Mama Den naman, I pray na sana magkaroon ng ganitong attitude mga anak ko to be responsible at sa self at community.
3: I hope and pray sa mga bata dyan, no? Makinig kayo sa mga magulang ninyo. Mag-aral kayo sa school. Diba? Focus on your studies. Don't focus on distractions. Pag pinahiram kayo ng mga magulang ninyo, ng mga sasakyan ninyo, kasi nagkaroon kayo ng lisensya or pinagkatiwala sa inyo, diba? Huwag nyo sayangin yung oportunidad, yung responsibilidad na yun. Para lang for the sake na ang tingin sa inyo ng mga klase nyo, astig kayo. Tapos pag ano, na-disgrasya kayo, iyak-iyak din naman kayo sa mga magulang ninyo. Hindi rin naman kayo ang magbabayad. Diba? Pag nasira. So, you know, mag-aral kayo mabuti, makinig kayo sa magulang niya. Ako, Sir Chinky, I love my parents very much. I get very sentimental when I talk about my parents.
1: Bakit?
3: So, eh,

True Hit List sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. At everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!

Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. At everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka. Tinamaan ka ba sa hit na ito? True Hit List sa True FM sa 105.9.

0: mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9. Lalaki sa Kawit, Cavite, walang habas na nagpaputok ng baril. Sumisigaw pa na tila nag-aamon ng away. Ang lalaki, lasing pala. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya na. Tatlong suspek sa likod ng bangkay sa maleta sa Taguig, arestado. Dugo at sakong katulad ng pinangbalot sa biktima, nakita sa bahay ng mga suspek. Nasawi sa hagupit ng bagyong Quiapo at Habagat, umakyat na sa tatlo. Quiapo nananalasa ngayon sa China. Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, kasado na bukas. Mga Pinoy, ano-ano bang nais marinig mula sa Pangulo?
1: Katotohanan, lungkot po sa flood control at saka po sa impeachment, saka yung tataas yung sahod. Sana matuloy na itong aming buwan dito, ang MRT7.
0: VP Sara Duterte, hindi raw magre-resign sa gitna ng kanyang impeachment trial. Tambalang Kath Reid, nagpakinig kasabay ng pag number one ng kanilang romantic thriller series sa Netflix. Someone Someday, mapapanood na rin bukas sa TV5.

0: Magandang hapon, Pilipinas! Walang habas na nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa Cavite, hindi lang sa kalsada, pati na sa burol.
1: Ang lalaki nakainom daw at posibleng bad trip dahil talo sa sugal. Nasa frontline ng balita niyan, si Dave Abuel.
2: Viral ngayon sa social media ang video ng lalaking yan na nagpapaputok ng baril sa Kawit, Cavite. Ang bitbit ng lalaki, AK-47, isang high-powered gun, habang palingalinga ito na tila may hinahanap. Rinig na sumisigaw pa siya na parang may hinahamon. Ilang saglit pa, walang habas nang nagpapotok ang lalaki at muling nagbanta. Inalam namin sa Kawit Police ang tungkol sa video na yan. Anila, kuha noong May 14 ang naturang video at lasting ang lalaking nag-aamok noon. Pero bago pa raw ang eksenang yan, una munang nai-report sa kanila na nagpapotok na rin ito ng baril sa isang burol. Sa video, kitang nakikipagtalo habang naglalaro ng baraha ang lalaki. Posibleng talo na raw ito sa laro, kaya gusto sanang mabalik ang pera. Dito na siya nagpapotok. Nirespondihan din daw agad yan ng pulis, pero hindi na naabutan ng lalaki. Wala naman daw nasaktan, pero may mga nagsampa ng reklamo.
3: Yung po mga private complainants natin, sir, ay nakapagkinuhanan po natin ng mga statements at nakapag-file po tayo ng kaso ng grave threats at saka po na illegal discharge of firearm.
2: At nang malamang high-powered gun ang ginamit ng nag-aamok na lalaki, nag-apply ng search warrant ang mga otoridad at nagsampa ng karagdagang reklamo.
3: Noong July 22, 2026 naman po, sir, in-implement natin yung search warrant. However, sir, hindi po natin nakuha or nakita sa possession niya ang firearms na iyon. Dahil po dyan, sir, tayo din po ay nag-file ng separate case for illegal possession of firearms at saka po illegal discharge of firearms patungkol po dun sa pangalawang incident, sir.
2: May nakita naman daw na lisensya at dokumento pero para lamang ito sa pistol ng suspect habang inaalam pa kung nasaan ang high-powered gun. Sa ngayon, inaantay pa ang paglabas ng mga warrant of arrest para sa dalawang insidente laban sa suspect. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ng siya ng pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
1: Tinampot ng mga otoridad ang tatlong suspect sa pagpatay sa babaeng natagpuan sa loob ng maleta sa Taguig. Ang isa sa kanila, kinakasama ng biktima. Nasa frontline ng balita niyang si Mobile Journal Alexis Ebue.
4: May laman ba? Baka pera yan. Hati-hati tayo.
5: Nakita ng mga naglilinis ng crate ang maletang yan kahapon sa barangay Tanyag sa Taguig. May masangsang daw itong amoy kaya tinawag nila ang mga taga-barangay para buksan ito. Nang matanggal nila ang trash bag, may mga tali at iba pang balot ang maleta. Pero habang unti-unting nabubuksan, lalong umaalingasaw ang amoy nito. Ilang saglit pa, tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae. Ang biktima, halos hindi na makilala dahil sa halos wasak ang mukha nito. May mga saksak din ito sa katawan. Agad namang ipinagbigay alam sa pulis ang pangyayari. Nakilala ang biktima dahil sa mga tattoo nito sa binti at braso. Ang dati nitong inuupahan, tinuro kung saan tumutuloy ang kinakasama ng biktima. Pero nang puntahan ng mga otoridad, nadatnan nila ito kasama ang dalawang lalaki na may mga drug paraphernalia na nakakalat sa bahay. Dito na sila pinagdadampot ng mga pulis.
6: May nakita po kaming sako sa may fourth floor na which is came dun sa pinangbalot sa victim. Tapos may mga blood stain din po sa floor punong dun sa may fourth floor po sa mga tiles. And then may nakuha din po kaming isang dress na kulay peach na may mga blood stain din po.
1: Dahil dito, itunuring na silang suspect. Tingin ng mga otoridad, konektado sa droga ang motibo sa krimen. Napag-alaman din kasing dati nang nakulong ang biktima dahil sa droga. Tumanggi naman magbigay na pahayag ang mga suspect pero itinatanggi nila ang paratang. Patuloy ang investigasyon sa kasong murder. Habang mahaharap sa reklamong illegal possession of dangerous drugs ang tatlong suspect, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa ibang kaanak ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
2: We'll be right back.
0: Kasado na po ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, magandang hapon. Kamustang seguridad dyan sa batasan para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos bukas?
7: Andre, isang araw nga bago ang panglimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagsimula na rin maghigpit ng seguridad dito sa palibot ng batasang pambansa. Bago pa man yan, ang ilang mga grupo naman nagpatikim na ng kani-kanilang mga kilos protesta at ang pangunahing puna nila ay yung kawalang aksyon umano ng Administrasyong Marcos sa iba't ibang problema ng bansa.
8: Nakaposte na ang mga pulis sa paligid ng batasang pambansa para sa SONA ng Pangulo bukas. Naka-full alert na ang pulisya at handa na raw ang lahat ng kanilang tauhan, pati na rin ang mga kakailanganing gamit. Kabilang sa binabantayan ng mga critical area tulad ng Commonwealth Avenue, ang mga kalsada sa paligid ng Sandigan Bayan, House of Representatives at Batasan Police Station. Samantala, una ng pinabulaanan ng PNP ang umano'y nationwide gun ban na ipatutupad sa araw ng SONA. Sa halip, hihigpitan daw nila ang pagbabawal sa pagdadala ng baril at ibang uri ng kagamitan sa ilang designated security areas. Nauna na ring nagpatupad ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ng road closure at rerouting. Sa Maynila, sarado na ngayong araw ang ilang kalsada sa paligid ng Liwasang Bonifacio, Mendiola at ang Ayala Bridge. Sa Quezon City naman, magpapatupad na rin ng rerouting scheme sa Commonwealth Avenue. Maglalagay ng zipper lanes mula Elliptical Road hanggang Sandigan Bayan, maging sa Doña Carmen hanggang IP Bilitex. Wala ring pasok bukas, all levels, private o public, ang Quezon City at Maynila para sa SONA.
7: Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 21,000 ng mga police personnel ang inakadeploy dito ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue pati na rin sa mga kalapit na lugar para masiguro ang seguridad. At inaasahan din kasi nila na magiging kabi-kabila ang mga kilos protesta mula sa mga pro at anti-administration groups.
8: Pero ngayong weekend pa lang, nagpatikim na ng kilos protesta ang ilang grupo.
9: Sa Baguio City, nagtipon-tipon sa kahabaan ng Session Road ang grupong Metro Baguio Seniors kontra Kurakot.
8: Ang August 21 movement naman, nagmarcha kanina sa Makati kasama ang ilang civil rights group. Pinuna nila ang umano'y kapalpakan ng Administrasyong Marcos, pati na ang mabagal na paggulong ng kampanya kontra korupsyon. Bukas alas 10 ng umaga, bubuksan na ng Senado ang second regular session ng 20th Congress. Kabilang sa mga tatalakayin ang ilang priority bills, pati na ang 2027 General Appropriations Act. Sunod nito, alas 4 ng hapon, magko-convene ang dalawang kapulungan para sa SONA ng Pangulo sa plenary hall ng Batasang Pambansa. Nauna ng sinabi ng Kamara na magiging simple at dignified ang SONA ngayong taon.
7: Andre, kung mapapansin mo nga dito sa aking likuran, yung North Gate no ng House of Representatives, kung saan mahigpit na rin ano, yung ipinatutupad nila na mga rules sa mga pumapasok ng mga sasakyan dito. Kung tutusin nga, tuwing may pumapasok ng sasakyan, may K-9 unit at mga miyembro ng PNP na pumapalibot para i-check kung may kahinahinala ba na laman yung mga sasakyang pumapasok dito sa lugar. Paalala din natin sa ating mga kapatid na sa mga nais bumiyahe bukas ng umaga, mas mabuti po na obserbahan na at hanapin na yung mga alternatibong ruta within Quezon City at Manila upang hindi maipit sa magiging dagsan ng mga tao pati na rin ng mga kapulisan kung sakali man nadadaan po kayo around Commonwealth o sa may IPB area. Paalala rin natin sa ating mga kapatid, suspendido po yung impeachment trial bukas pati na rin sa Tuesday para sa pagbibigay daan para dito sa SONA. Magbabalik sa SONA ang impeachment trial kay VP Sara Duterte pagdating na yan ng Miyerkules ng hapon. Andre?
0: Maraming salamat sa mga paalala mo. Pero Ian, again, nakikita nga natin yung seguridad dyan no, kung saan ka sa Gate 6. Nabanggit mo yung mga protesta, yung sa Baguio City, tapos yung sa Makati nga kanina. Pero yung mga protesta ng mga militanteng grupo bukas, sa araw ng SONA mismo, Ian, saan sila magkakaroon ng mga programa?
7: Andre, inaasahan natin na magmamarcha yung mga militanteng grupo na yan, kabilang na yung bayan at iba pang mga pangkat, bukas sa may Commonwealth area yan, kahabaan yan ng Commonwealth, ina-expect na magsasagawa sila ng programa ng maaga yan. Usually, mga nakalipas na taon, 7 a.m., 8 a.m., nandiyan na sila at nakahilera na yung mga grupo na yan at nagko-converge sila habang papalapit sa may Sandigan Bayan. Nakakuha rin tayo ng detalye na yung ilang mga grupo naman, yung mga pro-administration groups na nagbabalak na magsagawa ng kanilang programa ay pupuesto sa bahagi naman ng Sandigan Bayan. Andre?
0: Sa ngayon, Ian, may nakikita daw bang seryosong banta? Uling katalungan na lang, may nakikita bang seryosong banta ang PNP para sa zona bukas dahil nakikita na natin yung higpit na seguridad? Pero may nakikita ba silang real threat?
7: Andre, wala pang nababanggit na ganyang bagay ang PNP sa ngayon. Ano? Pero anila, kung ano man daw yung posibleng mangyari, they are prepared for the worst possible scenario o kung ano man daw yung makakaharap nila bukas. Dahil pinaka-inexpect nila yung dami ng mga posibleng magrarally dahil nabanggit na nga, nauna nang binanggit din, na ang INC ay posibleng maglunsad din ng kanilang programa sa mismong araw ng SONA.
0: Maraming salamat sa lahat ng update. Iyan na, ingat ka dyan. Live po mula sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan. See you to you.
1: Iniit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kanyang impeachment trial. Sinabi yan ang bise sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa London kahapon. Anya, pagtataksil daw sa mga Pilipinong bumoto sa kanya ang pagre-resign. Mainang pangaraw na patalsikin na lang siya ng Pangulo kung gusto nito. Kasabay niyan, sinabi rin ni Duterte na focus pa siya sa kanyang trabaho sa OVP at hindi pa raw niya priority ang paghahanda sa 2028 elections. Magpapatuloy ang impeachment trial ng bise sa July 29. Kasalukuyan siyang nasa biyahe abroad hanggang July 31.
0: Samantala, sa iba naman pong balita, umakyat na sa tatlo ang napaulat na nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at pinalakas nitong habagat. Ayon po sa Office of Civil Defense o OCD, dalawa sa mga biktima ay mula sa probinsya ng Sarangani. Una nang napaulat ang isang lalaking rider na nasawi sa Davao City matapos mahulog sa creek at anurin ng baha. Higit 59,000 na pamilya ang apektado at nasa 2,500 ang nananatili sa mga evacuation center. Higit 200 at 60 naman na mga bahay ang napinsala. Sa maitom sa Sarangani, hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada dahil sa matinding landslide. Habang sa Davao City, matinding pinsala rin ang inabot ng ilang pangakalan matapos ang abot bubong na baha. Ibinahagi rin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pagbaha sa kanyang bahay sa Barangay Talomo. Anya, ilang taon nang binabaha ang kanilang bahay sa Davao kahit bilyon-bilyong piso ang ginagastos sa flood control. Kaya tanong niya, gumagana ba talaga ang sistema? Banat pa niya, hindi dami ng proyekto ang sukatan sa flood control, kundi kung ilan ng pamilya ang hindi binabaha.
1: Naglandfall sa China ang bagyong Quiapo o Typhoon Nongul. Kita sa video ang malakas na hampas ng hangin at ulan at dahil dyan natumba ang ilang puno at naglipara ng debris sa mga residential area. Nasa 70,000 na individual ang inilikas habang 2,000 naman ang stranded sa paliparan. Ang Typhoon Nongul ang pinakamalakas na bagyong tumama sa China ngayong 2026 ayon sa kanilang state media. Asahan pa rin ang maulap na panahon na may kasamang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil po yan sa umiiral na hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan na may kasamang thunderstorms ang mararanasan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong ulan at thunderstorms naman ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Bunsod yan ng localized thunderstorms. Samantala, mas lalo pang lumayo sa par ang dating bagyong Quiapo. Wala na itong epekto sa bansa ngayon. Bahagya itong humina habang kumikilos pahilaga hilagang kanluran.
0: Susunod, isa patay sa sumiklab na sulog sa Pasay.
1: At bagong hit series ni Catherine Bernardo at James Reid na Someone Someday, mapapanood na rin sa Kapatid Network. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
10: Ang alam ko, marami na raw po silang napakulong. At saka po sa impeachment po, katotohanan po.
11: Saka yung tataas yung sahod, yung inasahan namin. Importante siya sa amin, lalo na ngayon na ano, pamahal ng pamahal yung bilihin. Wala na nakabantay sa palengke.
12: Ang oras, 5:17.
13: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! At Bet 88, your ultimate playground.
14: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at tagcore.ph.
13: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
16: Bigla ang gasto.
17: Bagong plano? Fish travel.
18: Okay, bagong negosyo.
19: Buti na lang. May reporta na with you.
20: Sangla,
21: personal loan,
22: jewelry,
23: negosyo loan,
24: OFW,
25: at motor loan,
26: basta loan,
27: sa Cebuana,
28: good ka!
29: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
30: Delivery! Maria Jose!
31: Akin yan? Ang laki ng box!
30: Surprise!
31: Yes! Ibat ka na sa loob ng box!
30: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
32: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
33: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
34: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
35: No processing fee at fast approval pa.
36: Kaya,
37: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
38: Pag-ibig Fund! Solid kabon!
13: Most requested sa listahan. Most wanted sa kantahan. Most chosen sa biritan. Most pasok sa nararamdaman. Jukebox Favorites, tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.

0: Groove Classics. Para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.
1: Nasawi ang isang lalaki matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Pasay City. Nabulabog ang mga residente ng Barangay 138 Gamban Street pasado po alas 3 ng madaling araw kanina. Bumungad sa kanila ang makapal na usok mula sa mga natutupok na bahay. Umabot sa unang alarma ang sunog bago tuluyang naapula mag-aalas 5 kanina. Bukod sa residente ang nasawi, naapektuhan din ang 7 bahay, Barangay Hall at Daycare Center sa lugar. Hinaalam pa ang mitsa ng sunog.
2: Sa ibang balita, ikinababahala ng House Prosecution Panel ang analyzed slice o pinagtagpi-tagping video ng impeachment trial na kumakalat sa social media. Ayon sa tagapagsalita nila si Ace Barbers, tumulat na sila kay impeachment presiding Officer Chief Escudero para ipapatid ang issue. Nag-ugat ito sa ipinost na video ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media nitong Biyernes. Sa video, ipinapalabas na hindi nakasagot si House Prosecutor Chel Jocno sa tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ipinapakita nito nag-aakusa na ang prosecution kahit hindi pa umano sigurado mga ebidensya laban sa bise. Pero buwelta dyan ni Jocno, walang konteksto ang video. Hindi lang daw nagbabakasakali ang prosecution at may sapat na basehan ang pagpapasabina sa bank records ng bise. Sabi naman ni Representative Zia Alonto Adjong, maaaring pahinain ang mga edited na video ang tiwala ng taumbayan sa impeachment court, kaya hiling nila maging patas dapat ang sinumang Senator Judge.
3: Ang impeachment trial ay hindi dapat usgahan batay sa ilang segundo ng video. Mas mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng proceedings upang sila mismo makabuo ng kanilang opinion at patas at tamang pang-unawa. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening public confidence in our institutions.
1: Samantala, naglabas si Senator Ping Lacto ng panibagong impormasyon sa umano'y double billing ng dalawang ghost infrastructure project sa baluarte ng mga Cayetano sa Taguig City. Sa post po ni Lacto, may nadiskubre daw silang magkaibang proyekto na may magkahiwalay na pondo, technical description, lokasyon at kontraktor. Pero iisa umano ang larawang ginamit para sa billing. Inilahad niya rin ang isang proyekto pero dalawang beses daw pinaglaanan ng pondo. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag si Senator Alan Peter Cayetano. Una na niyang itinanggi na may ghost project sa Taguig at handa raw siyang kumara sa anumang investigasyon.
2: Samantala, naghahanda na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang kontrasona sa Martes, July 28. Ayon kay Cayetano, dapat daw pagtuunan ng pansin ang usaping direktang nararamdaman ng mga Pilipino at hindi ang bangayan sa politika. Ang kontrasona ay tradisyon kung saan ang mga leader ng minorya sa Kongreso ay sasagot sa sona ng Pangulo.
4: So if you love your nation, you have to be updated. Sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Doon sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Turn naman po ng opposition mag-contra-sona sa Tuesday. So after the sona tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontrasona. Yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow.
2: Samantala, hiling naman ang grupong Action for Economic Reforms na matalakay ng Pangulo sa kanyang sona ang dagdag pondo para sa nutrisyon sa bansa. Ang mga leader naman ng Healthcare Professional Organization sa Pilipinas, sapat na pondo sa PhilHealth ang panawagan. Habang ang grupong Teachers Dignity Coalition, humihiling ng dagdag sahod para sa public school teachers at pondo sa dekalidad na school facilities.
5: Sa sports naman mga kapatid, hindi na po maglalaro sa doubles event ng WTA 500 Mubadala DC Open si Pinay Tennis Ace Alex Ayala. Unang inanunsyo na makakatambal ni Alex si 14-time Grand Slam doubles champion Venus Williams. Pero base sa inilabas na draw list ng women's doubles kagabi, ang partner na ni Williams ay si Diana Schneider. Sa kabila niyan, kasado naman na ang laban ni Alex sa singles event kontra sa Olympic champion na si Jung Chin Won. Noong nagharap sina Ayala at Zeng sa semifinals ng Asian Games noong 2023 kung saan tinalo ng Chinese ang Pinay.
2: Lalong nagpakilig sina kapatid stars Catherine Bernardo at James Reid sa kanilang entry sa TikTok trend na Alex.

0: susunibin, binati niya ang kanyang mga kasamahan sa hit teleserye na Someone Someday. Yan ay matapos mag number one spot sa Netflix ang kanilang pilot episode nitong Biyernes. First ever tambalan nito ni na James at Kat. Makakasama niya dyan sina Frontline sa Umaga host Dimples Romana, Maha Salvador at Makoy De Leon. Mapapanood na rin po yan bukas pagkatapos ng Sigabo sa Todo Max Prime Time ng TV5. Susunod, rider na sinita sa EDSA Busway tumakas, pero lisensya niya naiwan.
1: Empleyado ng airport inaresto matapos mag-bomb joke.
0: Trabaho at abot-kayang pagkain nangunguna sa mga nais sa mga Pinoy na aksyonan ng administrasyon Marcos.
1: Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend.
2: Ano yung gusto mong marinig sa zona ng Pangulo?
3: Sana matuloy na itong aming MRT 7. Sana magawa na. Matuloy na para sa trapiko, palagay ko, makakatulong yan. Sa totoo lang po, marami na siyang nagawa. Hindi kagaya ni Sarah, pupunta sa ibang bansa para lang magaliw.
4: Public service entertainment on 105.9 True FM. Nandit True sa'yo, kapatid.
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yes! Ibat ka nasa loob ng box!
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng pag-ibig on multi-purpose loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
5: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
7: No processing fees at fast approval pa.
5: Kaya,
6: apply na ng pag-ibig pang MPL via virtual pag-ibig!
8: Pag-ibig fun! Solid kabang!
9: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters, trade details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Cosin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. 8 p.m.

ang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Head by one, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Head by one, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Head by the DJ Chacha, True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend, sa True FM, sa 105.9.

0: Isa po ang isang motorcycle rider matapos itahin sa pagdaan niya sa EDSA busway. Pero ang kanyang lisensya at ORCR na iwan sa traffic enforcer na sumita sa kanya. Na-counterflow ang rider sa pagitan ng EDSA Guadalupe at Buendia busway stations madaling araw kahapon. At sa video nakuha ng DOTR, alos pakipagkit-gita ng motor sa dumadaang bus. Napansin din na walang helmet ang rider. Nang sitahin ay inabot niya ang kanyang lisensya at ORCR pero pumarurot na ito at iniwan ang kanyang mga dokumento bago pa matapos ang verifikasyon. Hiniling ng isyuhan ng show cause order ang rider.
1: Samantala, inaresto ng mga otoridad ang isang empleyado ng Kawayan Airport sa Isabela dahil po sa bomb joke. Batay sa investigasyon, sinabi ng empleyado na mayroong bomba sa loob ng rear compartment ng kanyang sasakyan. Naalarma mga kasamahan niya sa trabaho. Agad rumesponde ang airport authorities at ininspeksyon ang sasakyan. Pero walang nakitang bomba. Naharap ang empleyado sa paglabag sa anti-bomb joke law.
0: Para sa ilang Pilipino, abot kayang pagkain, pagsupo sa korupsyon at trabaho ang nais nilang masolusyonan ng gobyerno. Ito rin ang mga puntong gusto nilang marinig sa sona ng Pangulo bukas. Narito ang Frontline Report.
2: Abot kayang pagkain, ito ang nangunang isyu na gustong matugunan ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. 30% o 3 sa 10 tinanong ang nagsabi niyan base sa survey ng Pulse Asia mula sa komisyon ng Strat-Based Group. Bagamat nangunguna ito, bumaba yan mula sa dating 41% noong March. Tayo naman sa 28% ang pagsugpo sa korupsyon at paggawa ng trabaho at oportunidad. Ginawa ang survey noong June 28 hanggang July 3 at 6, panahon ng kabi-kabilang protesta kontra korupsyon, gaya ng White Ribbon March at rally ng Iglesia ni Cristo. 2,400 ang sumagot dyan. Ang resulta sa naturang survey, halos parehas sa naunang survey ng Pulse Asia na mga isyong gustong marinig ng mga Pinoy sa sona ng Pangulo. Nangunguna lang ang paglaban sa korupsyon at pangalawa ang abot kayang bilihin. Kung babalikan kasi natin ang nakaraang sona ng Pangulo, tumatak ang pagsiwalat niya sa flood control scandal at ang linyang
3: mahiya naman kayo.
2: Kaya ang tanong ngayon, ano na ba ang naging progreso niya? Sa ngayon, si Senator Jenggoy Estrada ang pinakamataas na opisyal na naaresto na may kinalaman umano sa bilyong-bilyong flood control scandal. Nahaharap siya sa kasong plunder at graft. Nakakulong din si dating Senator Bong Revilla. Nitong Biyernes, naghaina ng reklamo ng plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering ang mga investigador ng ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zal Di Co. At kahapon, dalawang araw bago ang SONA, ay kinasuhan naman ng ombudsman sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go. 14 counts ng graft ang isinampa laban kay Ang para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na pag-alamang naging stakeholder noon si Ang ng isang construction company na nakakuha na nasa 214 million pesos na kontrata sa DPWH. Kinasuhan ng parehong paglabag si Go kaugnay din ng infrastructure project. Pero nang tanungin si PBBM kung kasama ang flood control sa kanyang SONA,

0: Naging matipid ang sagot ng Pangulo.
1: Abangan ang susunod na kabanata.
0: Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
2: Kumuwelta si Davao City Mayor Baste Duterte matapos iugnay ang kanyang mga dating bahayag sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Mayor Baste kung bakit prioridad umano ng gobyerno ang paglilitis sa kanyang kapatid. Gayong marami pa raw ang dapat imbestigahan na dawit sa paungurakot ng trilyon-trilyong pondo ng bansa. Noong Martes, pinanood sa Senado ang mga pahayag ni Baste sa Rage Coalition noong Abril na nagsasabing kailangan nila ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sagot dyan ni Baste, binabaluktot ang konteksto ng kanyang mga pahayag.
3: Who mentioned me?
4: They presented you during the
3: interview. Yeah, but who mentioned
4: me? The prosecution.
3: They always take it out of context. They're the corniest people.
2: Samantala, sinagot naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Mayor Baste. Binanatan niya pa ang umano'y pagbabakasyon ng alkalde habang sinasalanta ng habagat ang mga taga-Davao.
5: Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon. Nagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakarana sila ng pagbabaha. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
6: Simula bukas, mas mainit na hapon ang hatid ng kapatid teleserye na My Best Friend Eman. Ilalabas na ang bago nitong yugto, ang totoong laban. Mas palabang mga character ang magpapasiklaban. Sina Mateo, Ruth at Joshua may kanya-kanyang plano, iisa ang hangarin. Ang papagsakit si Governor Gaspar. Sa kabi-kabilang bakbakan, may buhay nga bang masasawi at kaninong paningin ang magbibilim? Abangan yan sa bago nitong time slot, 2:30 p.m. Monday to Saturday, dito lang sa TV5. Susunod, libu-libong residente inilikas dahil sa malawakang wildfire sa Spain, France at Canada.
2: At bakto ng Vietnam lumubog malapit sa Tagitingan Reef, 17 sakay nawawala.
6: Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.

0: Ito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Parang nangyari na ba yan sa'yo?
2: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
3: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
2: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
1: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord! Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Na magbusog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, ingatan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Looks hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
4: Mata lang ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng pigsa.
1: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Ragan na naman din po si Popoy sa personal.
4: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
1: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.

0: Nagbigay ng higit 1 bilyong pisong tulong ang European Union sa Pilipinas para palakasin ang kapasidad nito sa maritime zones ng bansa. Ito po ang unang maritime security aid na natanggap ng bansa mula sa European Peace Facility. Inanunsyo ito ng top diplomat ng EU sa isinagawang Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministry Meeting. Bukod sa EU, nangako rin ang 1.2 billion pesos na maritime assistance ang Australia sa Philippine Coast Guard. Kabilang sa ibibigay na tulong ay mga bagong drone.
1: Higit 100,000 individual na ang inilikas dahil sa malawakang wildfire sa Spain. Katakot-takot na apoy ang pilit inaapula ng mga bumbero. Ang masaklap, 2 magkalapit na wildfire ang puspusang inaapula, lalo't malapit ito sa Madrid, ang capital city. Isa na ang naitalang nasawi. Nagdeklara na rin ang national emergency ang Spain dahil sa 22,000 na ektaryang natupok. Ang sitwasyon sa Spain nararanasan din ngayon sa France. Malawakang wildfire ang inaapula. Pahirapan pa yan dahil sa mainit na panahon. Sa Canada naman, nakapagtala ng 90 active wildfires. Ayon sa mga eksperto, epekto ito ng climate change.
0: Samantala, lumubog po ang isang Vietnamese vessel malapit sa Cagitingan Reef sa West Philippine Sea, 17 ang pinag-aanak. Natagpuan ang isang rubber boat na sakay ang ilan sa mga tripulante kagabi. 45 ang nasagip na ng Chinese rescue ship. Base sa report, lumubog ang cargo vessel na Koi Nguyen 18 malapit sa Cagitingan Reef o Fiery Cross Reef, bahaging sakop ng pinag-aagawang Spratly Islands. Di pa malinaw bakit lumubog ang naturang barko. Sa ngayon, 6 na Chinese vessel, helicopter at Vietnamese vessel ang kasama sa malawakang search and rescue operation para sa mga nawawala tripulante.
1: Hindi maiwasan ang ilang Pinoy abroad na ma-homesick, lalo't bilya-bilya ang layo nila sa kanilang pamilya. Sa Tokyo, Japan, may nagbukas ng isang restaurant kung saan bida ang mga pagkaing Pinoy. Sigipin natin yan sa Frontline Report ni Mobile Journal, Bea de Guzman.
2: Kilala ang Tokyo bilang sentro ng kultura, teknolohiya at turismo sa Japan. Pero sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay rito, may isang lugar kung saan tila bumabagal ang oras para sa mga kababayan nating OFW.
3: Mga kapatid, nandito tayo sa Takinotsuka, Tokyo, Japan at 3 minuto lamang lalakad mula sa Takinotsuka train station ay kapansin-pansin ang watawat na yan. So, samahan niyo akong silipin kung anong pwede sa likod nito. Let's go!
2: Pagpasok pa lang, nangangamang Filipino food na agad. May kare-kare, pork sisig, chop suey, sinigang na baboy, tilapia, bilo-bilo, at iba pa. Ayon sa mga kapatid natin dito, kapag ganitong araw ng Linggo, isa ito sa mga pinaka-inaabangan nila, ang Tabi Hodai.
3: Ang Tabi Hodai ay galing sa mga salitang Taberu na kain. Hodai is the limit, unlimited Tabi Hodai. At ang presyo ng Tabi Hodai dito sa kabayan ay 1,800 yen.
2: Pero hindi lang daw pagkain ang sulit at binabalik-balikan dito, kundi ang mga sandali na pakiramdam nila ay nasa Pilipinas lang sila. Si Nanay Josephine mula sa Laguna, 1983 na makipagsapa na rin sa Japan.
4: Sinaya ko nung dumating dito sa Japan. Malungkot ha, kasi malayo sa mga kamag-anak. Pero ibang may trabaho kasi, nakakapagpadala sa Pilipinas, nakakatulong ako sa Pilipinas. So nung nakita ko to, parang tapos may mga Philippine goods, di ba? Parang talagang Pilipinas doon. Hindi talaga parang nasa Pilipinas ka. Tapos, ayan ang usapan. Alam mo yung mga bagali, oy, gano'n, di ba? Talagang feel mo parang nasa Pilipinas ka.
2: Ang magkakaibigan sina Jennifer, dito raw madalas magpalipas ng oras. Dito raw nila na ilalabas ang kanilang mga saloobin sa sariling wika, kaya naiibsa ng pagod at stress mula sa trabaho.
4: Madadaanan namin itong kabayan. Tapos na makita ko, meron siyang flag ng Philippine flag. Ah, may Philippine flag pala dito. Tapos, pumasok ako mag-isa. Ayun, parang napili ko na nasa Pilipinas.
5: namimiss mo, dito ka talaga pupunta eh. Babalik-balikan mo talaga.
2: Sina Chef Buddy, Chef Jubair at Sir Eric. Mahigit isang dekada nang nagluluto para sa kabayan. Di na raw mabilang ang mga tawanan, iyakan at mga kwentong kanilang nasaksihan mula sa mga kapatinoy.
6: At talaga makikipagkwentuhan sila kayo. Itong kabayan kasi pagdala di ano, yung mga Pilipina, walang mapunta ang iba. Dito di diretso kakain, magkukwentuhan, pag-uusap na tungkol sa buhay nila. Saka yung mga nagtatrabaho kasi rito, walang ibang pupuntahan.
2: Kaya sa bawat pagkain kanilang inihahain,
7: ayun, siyempre, tama mo ng pagmamahal pag nagluto ka para yung masarap yung pagkain na ilalabas sa customer. Hindi lang sa pagmamahal sa pagluto, kundi sa pagmamahal sa mga Pinoy na kumakain dito.
2: Bukod sa pagkain, nagiging takbuhan din ito ng mga naghahanap ng sari-saring produktong Pinoy. Kaya hindi na lamang ito isang restaurant, kundi isang tagpuan kung saan nangingibabaw ang diwang Pinoy at nagkikita ang mga Pilipino sa pamilyar na lasa, sariling wika at mga taong para na rin pamilya. Bea de Guzman, News 5.
8: Susunod! Team Pilipinas laglag sa Esports World Cup matapos talunin sa Mobile Legends.
1: At popstar royalty Sara Jeronimo reunited sa kanyang Mommy Divine at Daddy Delphine sa kanyang birthday.
8: Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend.
9: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging susayo, kapatid!
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Most wanted, pag feeling mo, wala ka sa lugar.
12: Yeah!

0: Chris. Swing Lingo, 6 to 9 p.m. Jukebox Favorite. Most prescribed for the broken heart.
1: I was a game she would play.
0: Jukebox Favorite. The 105.9 True FM. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.

0: Maagang natuldoha ng kampanya ng Team Liquid Philippines sa Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup o MSC Esports World Cup 2026. Pinabagsak ng Aurora Turkey at Entity 7 ang defending champions sa Paris. Hindi na paghandaan ng Team Liquid ang kakaibang drafts at agresibong plays ng Aurora sa opening game ng Group Stage. Sapat para ma-sweep ang Pilipinas sa 2-0 at maisaka ang laro. Dahil talo, bumagsak ang Team Liquid sa lower bracket para sa do or die showdown kontra Peru. Entity 7 ang nagdikta ng laro. Sa huli, nanaig ang Peru. Nag-sorry sa fans ang jungler ng koponan na si Carl Gabriel Nepomuceno o mas kilala bilang Carl Tizzy. At sinabing babawi sila sa ibang tournament. Samantala, bibida po ang isang artist na tape at fingerprint lang ang gamit sa kanyang obra at makijoin sa inakasyon ng mga bagets na mahilig sa BMX. Lahat ng yan sa PUK sa Top 5, mga kwentong Mark Logan mamaya pong alas 7 ng gabi.
1: Hindi ginuhit ng panulat, hindi rin ipinita gamit ang pintura. Pero ang kanyang mga obra ay pinatingkad ng tape at fingerprint mark na gamit niya sa kanyang art. Hindi rin makikilala kung sino ang subject niya. Pero obsteka, kapag itinapat sa likes, doon nalalabas ang surprise! Abracadabra, huwag kang pipikit o kukurap man lang. Baka biglang mawala ang 2-5 mo sa wallet. Aspect ka na, saksihan na lang ang mahika niyang malupit. Dahil sa isang iglap, baka siya na mismo maglaho. Kapag di niya napanindigan ang got to believe in magic na kanyang binibimik. Kumabig sa kaliwa, kumanan sa kabila. Parang sayaw lang na trending ang mga trips ng mga bagets natin. Time and again ang takbuhan pa rin nila pagdating sa outdoor activity. Itong mga BMX extraordinary. Aling na ipinasa sa henerasyon? Bata ka noon, coach ka na ng anak mo ngayon. Ikot-ikot lang all around the Pinas. Ang goal ay magturo ng super skill na super angas. Mga bata ang target na magpakitang gilas. Lalo na ang mga may special need na tutugunan for their mental health. Advocacy na ni Coach Noah ang invention niyang sandball na ipalaganap for every all. Kung postura lang ang usapan, siya ang tinaguriang King of Japorms. Aba, sa gardemic niyang pananamit, sino ba ang hindi mahuhumaling na chick? Baka kasi masok ka pa kayo sa masansang sa amoy jibang niyang panlaban. Sapatos na dibalat, checker na pantas, kitang-kitang taglay niyang angas, at sa supply na pink, na signature niyang forma, marami na ang nadulas sa buhok niyang pinadilaan sa baka. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan.
2: Marvel fans, mag-ingay! Inanunsyo ng Marvel Studios ang bagong kabanata ng Black Panther franchise. Pinangalanan na rin ang bagong gaganap na bida para sa ikatlong pelikula. Yan ay si British actor David Johnson na inannounce yan sa itinagawang Comic-Con sa San Diego kahapon. Magbabalik naman ang direktor nitong si Ryan Coogler na katakdang i-release ang pelikula sa December 15, 2028. Samantala, bibida si Hollywood star Ryan Gosling bilang bagong Ghost Rider. Si Gosling ang pangalawang aktor na gaganap sa Spirit of Vengeance matapos kay Nicolas Cage. Si Deadpool and Wolverine director Shawn Levy ang mangunguna sa pag-direct ng pelikula na ilalabas sa 2028. Reunited si pop star royalty Sarah Geronimo sa kanyang Mommy Divine at Daddy Delphine para sa kanyang birthday.

0: alam po si Nurpresa ng singer ang kanyang fans sa pamamagitan ng behind-the-scene reels. Dito makikita ang kaduet pa ni Sara ang ama habang nasa isang recording studio. At sa caption, say ni Sara, regalo niya ito sa kanyang sarili, sa lahat, at sa kanyang tatay. And I quote, to celebrate him and our love for music. Ang kanya namang mister na si kapatid Mateo Grichelli nag-post ng photos nila together with caption na, this will be the best year ever.
1: Love, love, love.
0: Kompletong pamilya.
1: Tama, pati at the end of the day, Nikki, importante ay yung, yun ang sabi mo, pamilya, pagmamahal, at samahan. So, I'm happy for Mateo, Sara.
0: And sana best year ever.
1: Yes, sa ating lahat.
0: At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita, para sa may alam at may pakialam.
1: Kami po ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend!
2: Balita, impormasyon sa Dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
3: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
2: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true kayo, kapatid. Most requested sa listahan. Most wanted sa kantahan. Most chosen sa piritan. Most pasok sa nararamdaman. Jukebox favorites. Tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.

most prescribed para sa lawasa. At nabuo muli sa 105.9 True FM. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. You Fox Favorites. So 105.9 True FM.

pila kasi nasa bayan. Jukebox favorites, the True FM sa 105.9.

0: Three hits, one artist. Your next three is between 10:30 and 11 tonight. Three on 105.9 True FM.
1: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. True FM sa 105.9 True FM.
0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.

Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Jukebox favorite sa True FM sa 105.9.

0: Weekend ngayon, walang pasok, pero siya, bakit pumasok pa rin sa isip mo? You're on 105.9 True FM.
1: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pretty Glide Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Ang oras, 7:01.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Most Wanted, pag feeling mo, wala ka sa lugar. Yeah!

kinakakinakan ta. Jukebox Favorites sa True FM sa 105.9.

0: weekend ngayon. Walang trabaho. Pero siya, nag-overtime sa puso mo? Here on 105.9 True FM.
1: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sila Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Bawat old song may kasamang memories.
2: So far away.
1: Ang tanong lang, may naaalala ka ba? O gusto mo nang kalimutan? True Classics. True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

当兄弟来撸撸吗 True Classic Para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Jukebox favorite sa True FM sa 105.9.

0: sa Monday mo na isipin ang trabaho. Have a good weekend with 105.9 True FM.
1: Ang oras, 7:59.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
6: Most requested sa listahan.
7: Dumb,
6: most wanted sa kantahan.

0: Most pasok sa nararamdaman. Jukebox Favorites tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
1: Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihinda.
0: Jukebox Favorites. Most prescribed para sa nawasan.

sa 105.9 True FM. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinaras na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pinakakinakanta, Jukebox Favorites, sa True FM, sa 105.9.

sa'yo ang sa iba gawin. Bahala ka kung ayaw mo akong paniwalaan. Kapag huli na ang lahat, baka karahasan. At pumasok sa'yong isip, ako

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa? Makichika at makisabay sa kulitan.
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
3: Grabe, ang lalim ng dimple si Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Jukebox Favorite sa 105.9 True FM.

0: It's the weekend. Spend it smiling with 105.9 True FM.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: True Classics, Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Nangin true sa'yo, kapatid. Jukebox favorites sa True FM sa 105.9.

0: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
1: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
1: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
0: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
1: Umamin,
0: makinig, makiramdam.
2: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Pinakakinakanta Jukebox Favorites sa True FM sa 105.9.

lakasin na sa bayan. Jukebox Favorites, the True FM sa 105.9.

0: kausap mo ba siya? Baka makalimutan ang sasabihin. You're on 105.9 True FM.
1: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bawat old song, may kasamang memory.
2: So far.
1: Ang tanong lang, may naaalala ka ba? O gusto mo nang kalimutan? True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

当新低的露露吗 True Classic Para sa mga alang-alang hindi mawawala sa True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics sa True FM sa 105.9.

May naaalala ka ba? True Classics sa True FM. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Ang oras, 9:30.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Gasha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costa sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakabagong kamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Nag-handan na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, diretso sa punto, isyo ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics. Sino ang naiisip mo sa True FM?

ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. True FM on 105.9.

This weekend, Chill Lang with 105.9 True FM. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true kayo, kapatid. True Classics.

sa FastJet, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga magbubuk po ng tickets sa passenger man yan o rolling cargo, may QR code po kayo sa screen na pwedeng gamitin para po sa 10% discount. Gamitin niyo po yan mga kapatid para kayo'y makatipid. Ngayong lahat ay nagtataasan. Ito po ang regalo sa inyo ng FastJet. Dahil sa FastJet, very safe, very fast, very convenient, FastJet! Punta ka naman po natin ngayon ng balita sa Metro Manila. Tatlong suspek ang arestado sa pagpatay sa babaeng natagpuan sa loob po ng maleta sa Taguig City. Sabado nga po nang matagpuan ang babaeng biktima sa creek sa Barangay Tanyan. Kabilang po sa inaresto ang kinakasama ng biktima. Nadatnan siya kasama ang dalawa pang lalaki na may drug paraphernalia na nakakalat sa tinutuluyang bahay. Ang tingin po ng mga otoridad, konektado sa droga ang motibo sa krimen. Napag-alaman din kasing dati nang nakulong ang biktima ng dahil sa droga. Tumanggi namang magpa-interview ang mga suspect pero itinatanggi nila ang nasabing paratang. Sinampahan muna ang mga suspect ng reklamong may kinalaman sa illegal na droga habang iniimbestigahan pa ang kaso ng pagpatay. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa ibang kaanak ng biktima. Patay din po ang isang lalaki sa sulong sa isang residential area sa Pasay City. Nabalot nga po ng makapal na usok ang barangay 138 Gamban Street nang sumiklab ang sunog. Umabot po ng unang alarma ang sunog na tumagal naman po ng nasa 2 oras. Bukod sa residenteng nasawi, apektado din ang 7 bahay, barangay hall at daycare center sa lugar. Inaalam po ang pinagmula ng sunog. Naiwan ang tumakas sa motorcycle rider ang kanyang lisensya at ORCR sa sumita sa kanya na traffic enforcer. Bago po niya, nag-counterflow ang rider sa pagitan po ng EDSA Guadalupe at Buendia sa busway station. Halos makipag-gitgitan po ang motor sa dumadaang bus. Napansin din na walang helmet ang rider. Nang sitahin, inabot po niya ang kanyang lisensya at ORCR. Pero humarurot na ito at iniwan po ang kanyang mga dokumento. Natakot. Bahala na kayo dyan. Parang ganon. Humarurot nga po ito at iniwan na lamang ang kanyang mga dokumento doon sa enforcer. Iisuhan po ng show cause order ang nasabing rider. Aray ko po. Totoo kaya yung mga dokumentong iniwan? Kasi yun naman siguro iiwan yun, ano? Kung hindi peke ang mga yun. Samantala mga kapatid, 7:25 ang tamang oras. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa screen para kayo ma-divert o mapunta sa kanilang website at Facebook page, www.mayetdelarosa.com, at ang kanilang Facebook, araw-araw may live selling po ng mga alahas. Para siguradong legit ang inyong mabibili sa Mayet de la Rosa po kayo, mga kapatid. Ang kanila pong pinakabagong franchise ay sa 168 Mall. Balita naman po sa lalawigan, patay ang isang rider matapos pong masagasaan ng truck sa gitna po yan ng Carambola sa San Ildefonso sa Bulacan. Una munang nasagi ng box truck ang isang van. Inararo po ang van ng cargo truck sa likurang bahagi nito. Napagilid ang van at nabundol nito ang rider na nasa harap. Natumba po at gumulong sa kalsada ang rider at ilang saglit pa'y pumailalim. Kasunod po o sa nakasunod na asul na cargo truck. Aray ko po. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan doon ng preno ang unang nakabanggang truck. Nasa kustudiya na po ng mga pulis ang driver at ngayon po'y nahaharap sa patong-patong na kaso. Sa Cotabato at Sarangani, nasabat po ang higit 4 milyong pisong halaga ng smuggled down na sigarilyo. Unang nasabat ang 2.8 million pesos na halaga ng sigarilyo sa bayan po yan ng Midsayap sa Cotabato. Indonesian brand ang mga nasabat na sigarilyo. 1.3 million pesos na halaga ng sigarilyo ang nasabat sa Maasing Sarangani. Nasabat ang mga Indonesian brand na sigarilyo mula po sa 2 bangka na naharang sa laot. Sugatan naman po ang isang senior citizen sa Antipolo matapos mahulog sa nakatiwangwang na manhole. Sa investigasyon, may pinupulot na basura ang biktimang sinanay Elena nang bigla po siyang mawala ng balanse at nahulog sa manhole. Saktong nakita siya ng kanyang

0: Anak sa kanilang CCTV kaya agad po itong nakahingi ng saklolo. Nadala sa ospital si Nanay Elena pero hirap pa rin siyang kumilos dahil sa sugat sa hita, paa at maging sa braso. Nagkaroon din siya ng hiwa sa ulo. Balak nilang magsampa ng kaso laban po sa contractor na may hawak sa manhole. Sinubukan ng News 5 na kuhanin ang pahayag ng contractor pero hindi ito sumasagot sa mga tao. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, mga kapatid, bumagsak sa panibagong, aray ko po, record low ang halaga ng piso contra US dollar, 61.84 centavos po kada isang dolyar kontra piso. Ayon sa mga ekonomista, nakaapekto sa paghina ng piso ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa gitna po yan ang lumalalang sigalot sa pagitan nga ng United States at ng Iran. Naniniwala ang mga analyst na maaaring manatiling nasa ilalim po ng pressure ang piso habang nananatiling mataas ang presyo ng enerhiya at malakas ang US dollar.
1: Tama na yan talaga.
0: Patuloy naman pong binabantayan ng mga pamilihan ng mga pag-unlad sa Middle East dahil maaari pa itong magdulot ng mas malaking paggalaw sa halaga po ng piso at ng ekonomiya. Maaaring payagang makapag-lease ng lupa ng hanggang 99 years. Oo, ito ngayon lumalabas. Ito ang dapat malinaw din. 99 years daw ang lease. Tas libre pa yung dalawang taon na unang lease nila. Yun ang sinasabi. Ito ay kailangan natin. Totoo ba ito? Ito ba'y fake news? Alin ba ang totoo? Maaaring nga daw pong payagang makapag-lease ng lupa ng hanggang 99 years. Ang mga dayuhang mamumuhunan sa planong packed silica industrial hubs sa New Clark City, dyan po sa Tarlac. Layunin ng proyekto na makahikayat ng pamumuhunan sa semiconductors, artificial intelligence, data centers, at iba pang high-tech na industriya. Tinataya ng Business Conversion and Development Authority o BCDA na makalikha po ng proyekto ng daan-daang libong direkta at hindi direktang trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan namang magsisimula ang paunang pagpapaunlad ng packed silica sa unang bahagi ng taong 2028 habang patuloy ang pakikipag-usap sa mga posibleng mamumuhunan dito. Talaga ha, itutuloy nyo talaga to ha, bago daw matapos ang taon may pirmahan ng magaganap. Pero parami po ng parami ang mga environmentalists at mga scientists na humahadlang po sa proyektong ito. Eh yung balita kanina ni Manong Ted tungkol dun sa ano natin sa water supply, 'di ba? Ng Manila Water na nagbigay na ng abiso na magbabawas na ng water pressure. Right? Kung ngayon wala pang packed silica, ganun na. Paano pa pag naitayo na 'yon, mga kapatid?
1: What's the purpose of all that?
0: Kung ngayon pa lang may problema na tayo sa tubig. Sa iba pang balita, bumaba naman po sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na buwan ang non-performing loan ratio ng mga bangko noong Hunyo. Ayon po 'yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, so BSP. Bagamat tumaas pa rin ang halaga ng mga hindi nababayarang utang, mas mabilis namang lumago ang kabuuang pautang ng mga bangko na nakatulong upang bumaba ang NPL ratio. Ayon po sa mga ekonomista, sinyalis po ito ng patuloy na katatagan ng ating ekonomiya sa kabila po yan ng mga hamon sa loob at sa labas ng bansa. Gayunman, patuloy pa rin binabantayan ng mga bangko o mga panganib mula po sa pandaigdigang kawalan ng katiyakan at mga epekto ng matinding panahon sa kakayahan ng mga umuutang na makabayad. Oras muna mga kapatid, 31 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging ng Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa kanilang website www.ultabio.shop. Meron din po sa TikTok mga kapatid. At pwede rin po kayong umorder para masubukan ninyo sa number na 0931-033-2871. Perfect combo po yan ng Ulta Bio. Available na din po ang Ulta Bio trial pack sa lahat po yan ng Mercury drugstores nationwide. Dahil nga habang tayo nagkakaedad, nababawasan po ang collagen sa ating katawan. Kaya Ultaflex na po ang bahala dyan, mga kapatid. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, isa ang patay, habang 16 na iba pang sugatan matapos araruhin ang isang van ng pagdiriwang po ng Pride Festival sa Berlin, Germany. Kagad pong ipinatigil ng mga otoridad ang naturang selebrasyon at ang nakatakdang concert bunsod ng aksidente nitong Sabado. Bagamat natukoy na ang pagkakakilanlan sa suspect, nasawi ito. Kalaunan po yan matapos makipagbarilan sa mga pulis. Inaalam pa sa ngayon ang tunay na motibo ng suspect kaugnay po ng nasabing insidente. Gumamit na ng air assets ang French government kasunod nga ng tumitinding pagkalat ng wildfires sa ilang bahagi ng Pransa. Sa katunayan, binawasan na rin ang huling bahagi po ng taunang sporting event na Tour de France. Naku po kaya pala. Dahil itinalaga ang mga security personnel sa mga apektadong lugar para tumulong sa pag-apula po ng nasabing wildfire. Sa kasalukuyan, umabot po sa mahigit 250,000 ang bilang ng mga taong nailikas mula po sa katimugang bahagi ng Europa dahil nga sa mapaminsanang sunog. Sa Spain naman po mga kapatid, umabot sa 15,000 katao ang inilikas kasunod din po ng mapaminsalang wildfire. Sa ilang kuha, kita po ang patuloy na pag-apula sa lalawigan ng Castellon nitong weekend. Ayon po sa report, mas lumawak ng 21 kilometro ang naitalang sunog. Ito na ang isa sa pinakamalubhang wildfire na naitala po sa nasabing bansa. Yung talaga problema dyan sa mga lugar na yan, no? Wildfire, mga kapatid. Ingat po sa ating mga kababayan na nandiyan po sa area na yan. Samantala, mga kapatid! Balikan natin sa oras sa 7:34 ang ating Sports 5. Panalo ang PLDT High Speed Hitter sa unang laro sa PBL On Tour sa Vigan, Ilocos Sur. 4 na set ang kinailangan ng koponan para pumapabagsak ang Choco Mucho Flying Titans. Final score 25-21, 20-25, 29-27 at 25-18. Nagtala po ng 17 puntos si Kiana D, kabilang ang pampanalong puntos. Samantala, wala pa rin panalo sa dalawang laro ngayon on tour ang Titans. Dinomina naman ang Next Blood Chameleons and Capital One Spikers. Final score, 25-17, 25-23 at 25-18. Nagawa po ito ng Chameleons kahit wala ang star at MVP na si Brooke Van Sickle dahil po sa injury. Nag-step up naman si Maila Pablo at Jonas Labete na gumawa po ng pinagsamang 30 puntos. Sa kabilang dako, walang lumampas ng 6 puntos para sa Solar Spikers. Sinira rin ang Next Led Chameleons ang professional debut ng number 2 pick ng 2026 draft na si Betlet Petito. May 1 win at 1 loss ng Next Led habang 0-1 naman ang Capital One. Matapos ang ilang linggong paghihintay, may bagong kuponan si NBA superstar LeBron James. Punong-puno ng bashers ito ngayon na... Inanunsyo ni King James, natutungo po siya sa Philadelphia 76ers. Ito na, Irwin, ang idol mo. Bibili na naman kayo ng bagong jersey. Hindi na kayo naka-Lakers ngayon, naka-Sixers na kayo. O ito, inanunsyo nga po ni King James, natutungo siya sa Philadelphia 76ers para sa kanyang record-extending 24th NBA season. Sa isang post, naniniwala po ang 4-time MVP na kaya niyang tulungan ng Sixers para makuha ang titulo. Nagpahaging na rin si James na ito na ang huling koponan na lalaruan niya. Sinabi niya rin ba ito last time? Hindi, no? Hindi naman. Oo. Gusto pa raw niyang magtrabaho, mag-compete, at ituloy ang grind para sa ikalima niyang NBA title. Mag-iisang buwan na po nang lumabas ang balitang hindi nababalik sa LA Lakers si James matapos ang 8 season sa koponan. Ito na po ang 4th na sasanihang team ng all-time leading scorer ng liga. Base sa ilang ulat, 2 taon ang kontratang pinirmahan ng 4-time champion sa Sixers. Makakasama po niya ang stars na sina Joel Embiid. Wow. Jaylen Brown at si Tyrese Maxey. Magkano? 8 million plus US dollars. Yun nga ba? 8, no? So how much is this in peso? Ang sinasabi nung iba, hindi naman daw ganun kalaki. Pero gusto talaga niyang mag-champion. Parang ganoon. Well, ang masasabi ko lang dyan, ang asawa ko kahit nasan si LeBron, idol niya yan si The Goat. Parang si Irwin lang. Number one NBA player nila yan. Ganon. Kahit sampalumipat yan. Oo, sabi, insecure lang daw kay LeBron kayo talaga. Osa. Eto naman mga kapatid, balikan na po natin ang... Showbiz Balita. Ipalalabas na po sa telebisyon ang much-awaited romantic thriller series Someone Someday. Iikot po ang kwento ni Billy na karakter nga po ni Catherine Bernardo na isang CEO nga ng dating app. Isang araw malalagay sa panganib ang kanyang pamilya, kumpanya at ang pangarap niyang makahanap ng Someone Someday. Mapapanood din po dito si James Reed, Maha Salvador, nandito si Maha. At si Good Morning Kabatid host Dimples Romana, husay talaga ni Mare. Mamaya po yan 8:45 ng gabi. Magsisimula na sa TV5. Uy, ito natuwa ako dito. Oo, kasi nga birthday ni Sarah G, diba? Reunited si popstar royalty Sarah Geronimo sa kanyang mommy divine. Happiest year, happiest birthday. Ganun nga ang sabi ni Mateo dito. Reunited sa kay mommy divine at daddy Delphine para sa kanyang kaarawan. Finally! Sa Instagram post, sinorpresa ng singer ang kanyang fans sa pamamagitan po ng isang behind the scene reels. Dito makikita ang kaduet ni Sarah, ang tatay, habang nasa isang recording studio. Ang caption niya, "This is a gift to myself, to everyone, and my father, to celebrate him and our love for music." Ang kanya namang mister, si kapatid host Mateo Guidicelli, ipinost po ang photos nila ng magkasama na may caption na, "This will be the best year ever." Ay, oo naman. Happy, happy birthday, popstar queen, Sarah Geronimo. Sa iba pang balita, mga kapatid. Magbabalik si Ryan Reynolds bilang Deadpool sa Avengers Doomsday. Sa San Diego Comic-Con, may surprise appearance si Deadpool sa audience nang i-anunso ang Doomsday. Birong tanong niya sa mga direktor nito, kailan daw ba magsisimula ang filming ng pelikula at kung pwede raw ba siyang mag-cameo? Mapapanood naman si sa Avengers Doomsday ang pagbabalik ni Robert Downey Jr. pero bilang si Victor Van Doom. Nagbabalik din si Chris Evans bilang si Captain America, Chris Hemsworth bilang si Thor. Grabe yan! Ipalalabas po sa mga sinihan ng Avengers Doomsday on December 18 ngayong taon at kung hindi niyo pa po napapanood ang Odyssey. Manoorin nyo. Totoo nga ang review ni Erwin. Apakaganda, mga kapatid. Samantala, mga kapatid, oo, medyo relate na mga nangyayari ngayon. Ano? Panoorin nyo po, napakahusay. Sa oras nga po na 7:40, mga kapatid, ang oras na yan, hatid naman po sa ating lahat yan ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May Facebook din po sila, mga kapatid. Araw-araw po ang live selling ng mga alahas, gold and diamonds dyan nga po sa Mayette de la Rosa. Open din po sila for franchise at open na rin po ang kanilang live selling house para sa ating mga kapatid na walang puhunan pero gustong kumita. Welcome po kayo dito kung magaling kayo sa live selling. Makipag-ugnayan po sa kanilang Facebook page, Mayette de la Rosa. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa Metro and Mega Manila sa 105.9 True FM. Tayo po'y napapakinggan dyan po sa Davao. Kamusta po kayo dyan, mga kapatid? Sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM sa Bosses Radio. Napapanood din po tayo sa bagong channel na True TV Channel 19 para sa ating Signal TV subscribers. At Channel 1, siyempre, sa Signal TV po yan, mga kapatid. Ganun. Channel 1 and 1PH. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan, dito po yan sa True FM at sa News 5. Sina Jen Rebutan, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Valentino, Julerich Casenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Vitra, and still single ang ating Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Filon at DJ Chacha. Sa ika-anim na taon, mga kapatid, dito po yan sa 105.9 True FM. Lain rin sa'yo, kapatid.
1: Chad Filon at DJ Chacha sa True FM. That's news coming Harry sa radio. The 46th Catholic Yes Media Award.
0: Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? Magandang araw. Parang bago po. Overwork you too.
2: So good. I got it here.
0: What's the purpose of all that?
3: Good morning. Alas 7:42 sa ating pong tamang oras ngayon. Para kala John Fernandez. Good morning, John.
4: Hoy.
3: You know? Ang ating pong tropang kailanman ay hindi pumapalya. Laging kondisyon. Laging naka-tune up. Para magang Boy Scout. Laging handa. Tension! Hindi sinasabihan ng... Excuse me, heart-starting, bigo ka na naman ba? E sandali lang ha, ito ang para sa'yo, Bagsikso! Bravo Food Supplement for Men! E di ba nga, masarap ang buhay.

0: Arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa.
2: Bravo! Kitalaga!
0: Ay, talaga naman. Good morning! Para kay House Speaker Boji D.
2: Morning!
0: At kay First Lady of the House, Ma'am Ann. Good morning! Para kay Nilo de la Cruz, ang ating retired, pero hindi pa tired, na magiting na police officer. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug at the Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ka Bravo, good morning! Mga kapatid, ito ho bang ipinapataw ngayon sa atin ng Estados Unidos? Ito po'y sa isyong ito, kayo ba'y may pakialam o wapakels? Dahil ang importante sa inyo, joke lang.
2: Pinatawag mo na naman
0: opo
2: sila.
0: Mga kapatid, ano po? Ito ho importante maunawaan natin kasi ang effect nito doon po sa halos, it's 400 billion pesos, ano po, hangod din po sa ating mga balita kanina, yung pong ating export na sinasabi, magpapataw daw po ng 12.5% tariff sa mga produkto daw po na atin pong inilalabas ng bansa, no? Pero hindi daw lahat yan. Ang tanong lang dito, saan ang gagaling si Donald Trump para sabihin na ang Pilipinas ay kinakailangan patawan ng mas malaking tarifa kasi tayo daw po'y gumagamit ng forced labor. Sa alin produkto? Di ba ang ating mga export? Anyway, forced labor. Siguro maganda mapakinggan natin dito ang panig po ng mga exporters. Ha? Ano po ang effect nito? At ito ho ba'y maaari pa ho natin ma-negotiate? Kasi kapag sila nagdidikta sa atin, lagi lang tayong yes sir. Parang itong paksilika. Hindi ba na agad umoo ang gobyerno? Pero kapag sila, para bagang pahirapan.
2: Natin yan.
0: Sige. So baka ito hong paksilika na ito mabanggit mamaya ng Pangulo sa kanya pong ikalimang sona. Malamang bilang sinasabing accomplishment. Pero ang haba ng listahan din nung mga siyentista at ilang pong sektor na tumututol dito. Nakapanayan po natin, mahaba-haba yung pong kasalukuyang CEO and President
2: ng BCDA.
0: Mm-hmm. At ipinapaliwanag niya yung benepisyo nito paghahanda daw nila. So mamaya po ha, yan ay ating kaklaruhin. Punong-punong ating pong programa this morning. Para po sa inyo pong kapakinabangan mga kapatid, makinig po lamang kayo ating pong hihimayin ng mga isyong ito ng inyong maintindihan at dito po lahat tayo may pakialam. Pero bago ang lahat, importante po ang ating gabay sa buong linggo ng paggawa mula kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
5: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
6: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: And of course, Tina and Alan Sakilayan yung nag-invite sa akin. Habang ako po'y nandun at ini-enjoy yung mga testimony ng Diyos sa 100 taon nilang pag-celebrate doon po sa Cavite, na-inspire lang ako sa verse na to, yung faithfulness ni God. Sabi po sa Panaghoy, malalim to, Tagalog, Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang ganda po niyan, sa English, mas kilala niyo siguro yan, because of the Lord's great love, we are not consumed. His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam mo niyo po, maraming bagay sa buhay natin na hindi natin kayang siguraduhin. May mga taong nangako pero hindi tumupad. May mga, well, maraming politikong ganyan. May mga kaibigan tayo na nagsabing, nandito lang ako pero nawawala kapag nagkakaipitan na. May mga plano tayong akala natin, sure na, pero biglang, alam mo yun, nagbabago. At kung honest tayo, tayo rin naman, minsan, hindi faithful. May mga pangako rin tayo sa Diyos na, Lord, last na tong bisyo na to. Lord, magbabago na ako, pero nasan tayo, bumabalik-balik tayo, no? Sinabi natin, Lord, last na, babay na ako, o papatawad na ako, hindi po nangyayari. Pero ito, magandang balita. Kahit tayo nagkukulang, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang faithfulness po ni God ay hindi nakadepende sa mood natin, sa performance natin, sa spiritual strength natin. God is faithful because faithfulness is part of His character. Hindi siya faithful dahil deserving tayo. Faithful siya dahil yun ang kanyang nature. Tignan niyo yung Lamentation, sabi po ito, great is your faithfulness. Okay, hindi ito sinulat sa panahon na maayos ang lahat. Sinulat to nung matinding suffering, destruction, grief at suffering. Ibig sabihin, pwede nating maranasan ang faithfulness ni God kahit sa gitna ng unos at matinding dagok sa buhay. Kaya minsan yung faithfulness ni God, iniisip natin pag-bless lang tayo. Hindi po, faithful siya even in the midst of storm. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ka iiwanan ng Diyos at hindi kanya ilalaglag. Hindi ka pababayaan. Sabi nga ng Lamentations as I end, yung mercy daw po niya, new every morning. Bawat umaga, may bagong katapatan ng Diyos na maaari natin ma-experience. Hindi to leftover mercy, hindi siya expired mercy, hindi siya recycled. Bawat umaga, may bagong awa na naghihintay sa iyo at bagong lakas. Kaya tanong, may mga bahagi iba ng buhay mo ngayon kung saan nahihirapan ka magtiwala sa Diyos. Ano yung isang halimbawa ng faithfulness ni God in the past na nakikita mo, Lord, I can rely on that. Maaasahan ko yung faithfulness mo in the past na magagamit ko ngayon, matili kang faithful. The fact po na humihinga tayo ngayon, it's the sign na ang Diyos ay faithful sa buhay mo at hindi pa siya tapos sa plano niya sa iyo. Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ay, ito'y manalangin, Panginoon, lunis na lunis ngayon. Marami kaming speculation sa SONA and all, sa pending impeachment na dinidinig ngayon. Lord, napakarami namin, Lord, magandang expectation, sana mangyari, sana ganyan. Pero Lord, ang ultimate expectation dapat namin, ikaw ay tapat sa anumang pangyayari sa bansa, sa buhay namin at sa mundo. Kaya Lord, ngayon sa kinakaharap naming mga kaguluhan bilang bansa, kaguluhan bilang isang mundo, alam namin Lord na ikaw ay nananatiling tapat sa mga anak mo at dito sa plano mo sa mundo na to. Kaya Lord, kami individual man, personal, ang aming kinakaharap na problema, alam kong nandiyan ka at nananatiling tapat sa mga may karamdaman. Lord, ipuin mo sila ngayon at pagalingin sa kanilang mga pinagdadaanan, sa mga taong salat, sa maraming bagay. Lord, i-provide niyo po sila on a daily basis para umasa kami, Lord, araw-araw sa iyo. At sa mga tao, Lord, hirap magpatawad. Bigyan niyo sila, Lord, ng grasya, ng mercy, Lord God, upang mapabilis at mapadali to overlook offense at magpatawad ng walang hinihintay na kapalit. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen indeed. Salamat na marami, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat at sa mga takapakinig po ni Brad Jeff, ano po, na mga seniors, super seniors at ating constituency. Good morning po and thank you. Salamat po na marami.
0: Natawa lang ako, Brad, share ko lang si Nanay Zena Espejo. Alam, 80 plus. Okay. Sabi, nako, Pastor Jeff, ang tangkad niyo pala sa personal.
1: Oo.
0: Ang guwapo niyo pala. Sabi ko, Nay, salamat sa panonood.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako nanonood. Nakikinig lang kasi malabo na mata ko.
1: So, napakinggan niya lang yung pag-describe na namin sa iyo.
0: Kumbaga. Sabi ko, Nay, sinabi mong guwapo ko, tapos magpalabo mo pala mata niyo.
1: Oo. kahit pa paano, baka umaaninag ka. We count your blessings, Pastor, ha?
0: Nakakatuwa, Ted. Napakarami nilang ano doon, nakabarong, naka-Pilipinyana, lahat sinasabi. Kami po'y taga-subaybay ng programa niyo. Salamat po sa inyo lahat.
1: Salamat po naman ng marami. Pag ganun ba, may... mga suot nila. Oh, anyway, sige. Salamat na marami, Brad, ha, sa iyong inspirasyon na binibigay sa amin lahat dito sa segment na ito ng ating pong programa. Mabuhay, Brad, and we'll catch you tomorrow.
0: Mabuhay, Brad Pett. Happy viewing sa aking kaibigan si Jacqueline Duag. Thank you so much for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And indeed, serving the people, Brad Jeffelis Copido. From day one po ng ating program sa True FM, siya po'y atin na pong kapiling hanggang sa ngayon. Salamat na marami sa kanya pong sakripisyo para nga po ihatid ang mensahe, ang magandang balita na ating patnubay at gabay araw-araw. Mamaya din po ang ating happy hour, ha? Meron tayong magandang balita today na pagtagumpayan po natin ng pagtulong sa mga anak ng magsasaka, mission accomplished. And also mamaya din po ating winner para po sa ating What's on Your Mind. Muli, ang ating pag-uusapan, baka napaka-importante, Gerla, may pag-asa pa kaya ito? O dapat natin itong tangkilikin, kumbaga, bilangin po ito bilang biyaya na may tuturing, dahil kung ikukumpara daw po sa Indonesia o maging sa Malaysia, mas malaki daw po yung kanilang tarifa doon. Yan ang sinasabi po ng iba. Tayo po daw 12.5%. Pero tinaas nga ito nitong si Donald Trump. So ngayon nga, ang binabanggit po dito, maaapektuhan na itong 400 billion na ating pong industriya ng exports dito po siya gustong ipataw ngayon ni Donald Trump na tarifa. Mga buluhan pong pagtalakay sa mga isyong ito, makinig po kayo dahil po sa amin pong pamamaraan, gagawin namin po ang lahat para ito'y maipaliwanag po na inyo pong lubos na mauunawaan. Amen? Amen. Abangan din po ating follow-up report. Diyan po naman sa Kamara de Representante. Muli po kay Ma'am Ann. Good morning, Ma'am Ann. And good luck, ha? Pati kay Speaker Boji D. At maging kay Senate President Sherwin Cachalian. Ito yung kanilang kumbaga kasaysayan na sila na doon sa taas na dalawa.
2: Oo.
1: Right? Kasi po last year, yung dalawa pala ay magkaaway na. Wala tayong natunugan, di ba? Sorry, ha? Babalikan ko lang ito. Mga sugat ito na... Di ba last year, wala tayong kaalam-alam na yung dalawa pala ay may iringan na. Di ba? Hello? Di ba nung nagkaroon na ng, di ba nagtalumpati si Senator Chis? At binibira niya yung sinasabi, hindi mabanggit-banggit na pangalan.
2: Oo,
1: binanggit niya kung sino yung, kumbaga, mastermind dito.
2: Oo, naalala mo? Correct.
1: Tapos sinasabi na mahiya naman kayo. Yung palang dalawang sasalita.
2: Hoy,
1: sandali lang. Okay. Relax lang po kayo. We'll be right back.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. PhilHealth, your partner in health. At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Narito ang True News Update. Umakyat na sa 3 ang napaulat na nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Base yan sa pinakahuling tala ng NDRRMC. 2 sa mga biktima ay mula sa probinsya ng Sarangani. Nauna nang napaulat ang isang lalaking rider na nasawi sa Davao City matapos mahulog sa creek at anurin ng baha. Higit 59,000 na pamilya ang apektado. Nasa 2,500 ang nananatili sa mga evacuation center. Higit 206 na mga bahay naman ang napinsala. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
3: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. PhilHealth, your partner in health. At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Ang oras, 7:59.
3: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
4: True FM.
3: True FM. Live report.
1: Katie Girl, tumawagin mo ang ating correspondent.
5: Eto na nga mga kapatid, sinitin po natin ang mga nangyayari dyan sa may Commonwealth Avenue sa Philcoa mismo. Kasama ng ating News 5 correspondents, ang grupo po ng mga rallyista. May kaugnayan pa rin po ito sa mangyayaring sona ng Pangulong Marcos Jr. Mamayang hapon po yan sa Batasang Pambansa. Ninong Fauco, News 5, good morning.
6: Magandang umaga, DJ Chacha. Balik said, nakahanda na ang personal sa Police and Quezon City para sa pagtitipon ng mga rallyista para sa gaganting State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamayang alas 4 ng hapon. Nasa 10,000 pulis ang nakaantabay dito pa lang sa Quezon City. At pagtitiyak ng mga pulis na papairali na na-albatch ng tolerance at idadaan sa pakiusapan ang lahat kung may mga pagbabagong gagawin ng mga rallyista dito sa Pangulo. Ilang grupo na nagbakanda na para magmarsa ngayong araw. Nagsimula ng lumakad mula sa City Diliman o kung tayo po dito ang grupong bayan Timog Katagaligan. Handa na kanilang mga balikina, balikina at mga okasina na pakita ng kanilang mga hinalagin sa gobyerno. Sa kabuuan, tatlong grupo ang nagsigyan para magsagawa ng youth protesta ngayong araw. Sa bilang dyan ang grupong bayan na may kumikulang reses ng baga hanggang alas 8 sa hapon. Sinabi din ng grupong better driver na may rally for Nicholas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7. Kinari ng kutya sa lakas kamay ang alauna ng hapon. Inaasama ang mga hindi pa sa Marupet na kahanda na rin ang ibigayin sa City of Lino ay sa City din mas kanda na patuhero. Ang dami yung nagmuta ang dito sa kahit kapuntang Dute, Tigas, Motumutonda at Tubaw. Nakumarinig ko sa aking sa aking pagdawa kaya nandito ang mga rallyista ng Timog sa Tagahugan at iba't iba ang hinahin dito. May napapasan tayo ng Dabanan ng Corruption, Pangdarina, Espesta, at iba't iba pa na mga nilalaing ng ating mga kababayan galing na Timog sa Tagahugan. At kung mapapansin natin nagkakaroon ng pagbagal ng dami ng trapiko dito sa Pagawa dahil nga ay nandito halos yung mga rallyista sa ito sa may kalsada. At nakapasin natin na nagkasagawa sila ng mga pag-theater play itong mga Timog na Tagalugan. At iba't ito nakalagay dito may mga SCG na tinatignan natin kung ito ba isunugin nila kasi dati ay hindi naman natuloy ang magsunog at sa ngayon inaantabayan na natin kung mga hanggang oras itong grupo na ng Timog na Tagalugan. Pero ayon sa district director ng SCCP ay pinapayagan lang sila hanggang alas sa 8 ng gabi. At kung ito papatuloy pa itong police protest ay kailangan na may approval sa kanila. Pare sir, dito sa ako?
1: Ninya, kapag ba pupunta ka ng Philcoa, dadaan ka ng Commonwealth Avenue all the way hanggang doon sa Litex area, pwede pandaanan ito? Pwede pa ba? Yung wala namang, hindi namang kalahok no sa mga aktibidad kung pupunta ka ng Bulacan, yung Commonwealth Avenue, duro-diretso lang, pwede dumaan?
6: Tama ka, Madam Ted, kung mapapansin natin, nagdaroon ang topic ko dito sa Philcoa, papunta niya IUP din naman, medyo may pagbagal ang napagdalo ng mga sasakyan. Pero mga dadaanan pa naman ngayong umaga. Pero asahin natin, nagro-goble pa ang magilang ng mga radista. Sapagkat ito pa lang ang unang grupo na nandito ngayong umaga, ang timog kalagunan. At inaasahin pa tayo na dalawang sayo ng mga radista. At ayon nga sa district director ay inaasahan na 30,000 at isang grupo pa lamang yun. At